0: Lixile, Akunene. Pangletiwa é rádio Moçambique, Gaza, 5 horas na 16 minutos.
1: Ih, Anifa, isso eu já vou ligar no teu colo com a tata.
2: Mamá, caso eu ia num pongo zinga mochequel.
1: Pedrito anga ali ximuanana. Akusui no cutangan sama lembe mambiri. A fanela kudya swakudya swi nga ni mavitamini swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
2: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
1: Hina, ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
2: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
1: A ta vatano, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
2: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
1: Ina, ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsongahatisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
2: Kambe mama, a fanela ku dya makhambi mangaki hi lisiku?
1: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
2: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
1: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
2: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swo sweswo?
1: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela, yamukela ntukulu wa mina ha swo.
2: Yu, hi nga mu chuvuka. A dyile hinkwawo. Kani mambo mama.
1: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
3: A ku va n'wana wa wena a kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we. Handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele.
1: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
2: Mama, kasi u yo yini mpungu ndzi nga mu swekela?
1: Pedrito anga hali xin'wanana. Akusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavitamini swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
2: Kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
1: Hina, ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
2: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
1: A ta vatano, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
2: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
1: Ina, ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsongahatisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
2: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi lisiku?
1: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
2: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
1: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa.
2: Hi
1: siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
2: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swo sweswo?
1: unga karateke ntati wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena na mina ndzi ta ku pfunisa nyamuhla ndzi tile ni nkomfa a hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula yamukela yamukela ntukulu wa mina ha swo
2: yu hi nga muchuvuka a jile hinkwawo khanyi mambu mama
1: swa tsakisa i ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina
3: a ku va n'wana wa wena kula khwatsi ku sukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we handle ka ku mu nyika mafi ya vele mu nyiki swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelana ni makulele tindhambi ti yengetele ku twalana ka tinsuna
4: dlaya maqhivi lawa ma hlengeletaka mati
3: tivhikeli u va u cukumetela malaria ma fambela kule na wena
5: murhandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga anhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avayendzi loko u lava emintirho ya lisima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilawu swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapexina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene i xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

Hi lembe la 1993 nhlangano wa matiko ya misava u huwelele 15 ka mayo tani le siku la ndyangu. Kusukela ka lembe leli misaveni hinkwayo ku karhi ku kulungeliwa a le siku leli, lana hi tshimatshima a nga ku va ku kombisiwa mayelano ni risima la ndyangu, ndzeni ka ku va ku ta vonaka a nhluvuko wa ndyangu na hambi hi nhluvuko wa tiko.

0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina. Ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni vutomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatanu, swi vevukile. Ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele, matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati, swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina. Ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsonga hetisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi mangaki hi siku?
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga tsiki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swo sweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela. Yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Hi nga mu chuvuka. A dyile hinkwawo. Kani mambo mama.
0: Swa tsakisa. I ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena a kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we, handle ka ku mu nyika mafi ya vele, mu nyike swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku. Hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana.
3: Tindhambi ti yengetele ku twalana ka tinsuna.
4: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
3: Tivhikeli, u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
5: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, anhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya lisima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene, hi ni swilawu swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena. Hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina, ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayo ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
6: Mseti yorezeka ya kushisela ikupinda radio Msambiki Misuri Provincial Kagaza ika 8:19 ika nkari ovekiseliweke a mabulu kusukela lomutini wa hina wa wahash lani nyamuntlha a nhlokomhaka ingatava ibula ta kunyikela a timfanelo ka valandzi va mitirho ya ntleketlo drupini la kancancayi kambe na vatirhisa swithuthuthu ku va hi kuma ntshokovetelo wa nhlokomhaka leyi murhambiwa wa hina Ramadan Musaji a ta eka mfumo wa doropa la ka ncancayi hoyohoyo ya mixisela
7: kan mambo kiasile ngopfu swinene a ku va hi kumeka haleno ku va hi ta kombisana mayelana ni ntirho wa ku tleketa a vanhu hikwala ka swithuthuthu
6: hi swona eku sungula ntirho lowu u landziwa njhani a dropini la ka ncancayi
7: kan mambo vhela a ntirho lowu wu vitiwaku ku tleketla hikwala ka moto ta sisters i ntirho lowu u nga humelela laha mudoropeni la hina la ka ncancayi hikwala ka xitshuketa i ntirho lowu u nga tikombekisa hi ku loko vamini bazi a swi bominyana leswaku teketeka vanhu ni swijumba swa vona loko swi gama ku tirha mikama liya ya ugamu vhela ma 22-23 hora vanhu a vo nyima ku fika lomu ka dropeni a vo nyima ku viajara va ha ta va fika va hatla va swi lava ku va fika lomu va yaku kona se va bulabula ni vanhu lava va ku fambisa swithuthuthu ku va va va fikisa lomu va laku kona ku za u tswaleka ntirho lowu wa ku wa moto taxista se a lomu dropeni la hina la ka ncancayi a muchaviseki lonkulu wa doropa la ka ncancayi yena muchaviseki Osman Shahabudin Adam a rhumelile a ndzawulo ya transport transit leyi hlamulaka hi ko ku tleketla loku para ku yi tshama hansi na vona yi bula kahle na vona leswaku va tilunghisa nga ku humba association xa ku sungula lexo loko lumbiwile association va kumeka va ni xitatutu a muchaviseki lonkulu wa hina wa ka ncancayi vhela a ti ni ku nyikela a jurista wa conseil municipal leswaku a va pfunetela kwalaho ka ku humba xitatutu xa vona xa ku a xitatutu hi lexi xi vonekaku ka tindzawulo tin'wana ni tin'wanyana vhela ku ndlula ka leswo ivi nkarhi wa ku mun'wana ni mun'wana loyi a navelaku vhela ku fambisa ntirho lowu a landza lexi va swi taku swaku i legaliza sound activity leswaku a ntirho u famba kahle na wu li pfumeleliwa hi nawu wa mfumo ni ku ma a licenciamento ya activity leswi va nga nyikiwa a ntshwantshwa leyo ya ku para ku licenciara xitututu para xitirha a matirhelo lawa i mali ya 2120 metikax hi lembe swi hambanile ni swibombinyana porke swi hakela sege mesi mali yo ya yi humaje vona va nyikiwe lembe hinkwaro leswaku nyikela ku ndhundhuzela leswaku va vona ntirho lowu ili vuni lisima va tlhela va nyikiwa a mafambelo lawa manene
6: i fanele ku va wani hi ku sungula hi ya ka xitirho lexi xa xithuthuthu i fanele ku va xithuthuthu xa matshamela munhu ku ve ni xi endla ntirho wa ntleketlo
7: kan mambo ve matshamelo ya xithuthuthu i matshamelo ya ku hambanahambana vhela
6: kuiswithuthuthu swa kona leswa
7: hambanahambanaxithuthuthu
6: swi ni matshamelo ya ku hambanahambana ngopfu swinene
7: ku ni leswi va ngu masikwentinya ku ni swa ku tlula masikwentinya ku ni manje hi kona ku tshama ka swithuthuthu vhela swi hambanile so ke hi situation la hina lomu dropeni ka hina ni matshamelo ya vanhu va kona lava va navelaka ku tirha hi swithuthuthu leswi swi kumeka vhela swi ni ku hambanahambana tirike loko o wa empresa leyi ngo wani swithuthuthu se yi swi nyikela ka vanhu lava navelaka ku tirha hi swona a yi ta va ku cukiwa vhela a masilindrada ya swithuthuthu leswi fanelaka ku tleketla vanhu leswi fanelaka ku famba njhani manje hileswaku munhu hi matshamelo ya hina ya vutomi la kona buke a matshamelo ya nyan'waka se ma pesani mun'wani wa tshama kaya vhela ni xithuthuthu xolexo a nga na ka kuya a nga na xa ku maha a nga na xa ku xi mu nyika pawu se a swi vona swa ku nada xithuthuthu lexi nga ni pfuna se a xi teka xithuthuthu a xi veka xitiratweni se ka swona hinkwaswo swoleswo swi lava ku hi landza minawu
6: swa ha lava ku sefiwa
7: mpela
6: hi ku ku ni xithuthuthu swa ku matshamelo ya swona ntirho wa xona i swa ku swi tsutsuma i swa makorida swi vilisiwa xitano i swa makorida kuta fika sweswi naswona vo swi nga maha ntirho lowu na ka hleliwa tanawu
7: vhela a switutulu swa makurida switutulu leswi hi swi wona wonaku ni vamakoni wa hina lava jikajika ku va
6: swin'wanata swi tlula
7: na a swi le nawini wa ku swi nga maha ntirho lowo swi nga maha ntirho lowo loko swi tirhisiwa hi munhu wa ku a swi tiva swa ku ntirho lowu a swi mahaku hi wona ha yi wona lowu u nga vekeliwa xona xitutulu lexi lowu wa ku tlulatlula u maha madrift ndhawu a nga maha vhela a ti vekisela leswaku nada ni nga ta maha ntirho lowu wa ku tlulatlula ni fanele ku famba kahle ni heleketa lweyi ni n'wi heleketaka hi lisima a fika eku baseni
6: se hi ta siguransa munhu a endlaku a ntirho lowu wa mototaxista a fanela ku va ali ka xinyimo munhu a fanele hi nga sungula eka ta magokela a fanela ku ve ni a goki njhani yena mufambisi se hi ta gumetlulela ka lweyi a mi tleketlaka
7: khani mambo vhela ni wulile hi masungulelo ya ntirho ki ve ntirho wa sungula vhela hi xitshuketa a kosele municipal yi lunghisela tindlela hinkwato leswaku a xitiratwini lava va fambaka hi switututu leswi va famba na va legali va helelile ni ta khuluma hi leswi konseli municipal a nga swi maha kwala ka ndzawulo ya matransport ivi ku bula ni xikola de kundustan eni leswaku ku ve ni leswi va swi vitaka swaku i memorandum de entendement porque vhela loyi a fambaka laha xitiratwini hi xitututu a fele ku a helelile para ku va famba xitiratwini leswi va swi vitaka ku tekani xitikifeti leswi va swi vitaka swaku i karta de kundustan a helelile o ani pepa leli muchosaku swa ku poda famba na andlulile ka xikola lexi mudyondzisaka mafambela la xitiratwini se ka leswo vhela ku na xikola de kundustan eni hi leyi nga bula na yona ya swi landza swa ku wupfisa vafambi vafambisi va switututu leswi hi siku la 7 de outubre i siku la la dropa la hina la ka ncayincayi a muchaviseki wa hina wa konsilio municipal da cidade xaxayi yena muchaviseki Osman Shabdin Adam a rhambile ndzawulo leyi association leyi ya vamototaxista leswaku yi kumeka ni yona wu layana a ku tlangeleni ka siku la cidade xaxayi manje i leswaku tenki yi ta kombisiwa ka xitshungu yi kombisiwa ka vamunisipi leswaku se kusukela ka sweswi hi ni vabava lava va hi pfunetelaku ka ku tleketlatleketla vanhu hambini swijumba swa hina ku swi fika lomu hi ku lavaka muchaviseki wa hina lexi a nga ximaha siku lelo vhela ili ku va nyika a switirhelo a va nyikile makapasete leswi va fanela ku va ya mbala pero va famba va li kahle la ni xitiratwini ni a va titwa va li kahle kambe ku fambiseni ka vona switutulu leswo a va nyikile kambe leswi va swi vitaka swa ku makoleti leswaku a ya mbala xi lexa kuleti xi ni usiku xa layitalayita leswaku va swaku laha ku ni munhu mun'wana loyi ni mi landzaka loko u famba hi movha na wena swi kombekisa swa ku ya ku basile ku u nga famba i majiteki u respetara lweyi na yena wa nga kona na xitiratwini se swi hiwa leswo hi leswi nga kombisiwaka xitshungu hi leswi va fanelaka ku swi tirhisa loko va fambisa switututu ni lweyi va mu tekaka na yena a fanelaku a nyikiwa a xidoko lexiya leswaku na yena a titwa a li siguru ku fambisiweni ka yena
6: ina ka a ka xifuni lexi xi humeke ka mfumo wa dropa la ka ncencayi a makapaseti a ku nyikeliwa mangaki
7: a makapaseti hi ku sungula ka kona vhela ku nyikiwile
6: lin'we
7: hi nga para vana vafambisi va swona switutulu
6: se lwa fambisiwaku
7: vona hi ntisa kona va ndhundhuzeliwile leswaku loko u lava ku teka munhu teki munhu loyi u mu tekaka na yena u mu nyika xa ku a ya mbala la nhlokweni hi nga kapaseti leswaku munhu ta famba hinkwenu mu li siguru se hi xindhundhuzelo lexi va nga nyikiwa leswo leswaku munhu loyi a fambisaka a ntirho lowu tenka ni kapaseti lin'wani la extra apara loyi a mu pakelaka a mu nyika a ya mbala na yena
6: se loko mu cuvuka xa landziwa a xiboho lexo a ku ndhundhuza loko ka landziwa hi vatleketli lava hi xitututu
7: ya ni ta xi vita swa ku i dzafiyo leyikulu ngopfu swinene vela intiro lowu siku ndinwani linwani a ku tshameni ka hina a mabulu ya hina ni ma police ya hina ya ku ilandzelela mhaka leyi nga ma police de transit hi leswi hi ndondozela ku swona swa ku kama wina wi take va chuka ngupfu swinene a mafambela ya ya moto taxista tiki va chuka ngupfu swinene a mapakelela ya bona kambe porque masiku lawa ya ugamu a swichuka swa ku a hi vona hinkwavo va landzaka va ku va landzaka ku vhela endlisa ku maja hinkwavo i hi ku pfuka ka activity leli ka ntirho lowu ku ni lava ni vona va nga ni switudu swa vona kaya va nga swi vekile a va nga swi pimisi leswi mase nyamuta va tala ngopfu swinene lomu switaratwini i ku ni marinwu lawa hi mamahaku lawa ya ku munhu a nompod a nghena xitaratwini na a nga li legal a nga wupfisanga a ntirho wa yena se i dzafiya yikulu ngopfu swinene vhela a ni la ku hemba a ku na a legalizasa total va kona lava a nghenaku va nga li basanga hi manje i ntirho lowukulu ngopfu swinene conseil municipal a wu landzaku ni maphoyisa ya transit leswaku a ntirho u basa u basile vhela marihuni yawu makulu ma landziwaku leswaku a situation leli lulamisiwa
6: ni basa ku fambeni ka mabulo ya hina lawa hambi mingiseti a nga hlengela ka nhlayo ya hi 2700 51 33 3 87 00 51 33 3 minhlayo leyi mingiseti a nga hlengelaka hi yona ku ve ni a vutisa hambi ku veka a mavonelo ya yena a nhlokomhaka ka mabulo nyamuntlha ku lunghisela ntirho wu nga karhi wisiwa emahlweni hi mfumo wa doroba la ka ncincelo leswaku va va ni timfanelo lava va endlaka a ntirho wa ntleketlo na va tirhisa a swithuthuthu tatana Ramadan Musaji a dyondzo i ni ntikelo ngopfu swinene ku landzeni ka ntirho wa ku karhi un'wani ni wun'wanyana a mivulavula lani hi mabulo ma nga karhi ma landziwa ni muti wo karhi wa ku dyondzisa a ku fambisa mimovha hambi swin'wana swa ku fambe swona swo swi vulavula hi swithuthuthu mabulo lawa ma ka xinyimo muni hi swi ni swane loko ve ni swi nyimeliwa
7: i mabulo lawa ma landziwaku ni xikola dikundisaweni mabulo lawa ma nga ka xiyenge xa ku tshamiseka ngopfu swa swinene loko hi rambili a xikola lexi hi tshama na xona hansi hi bula na xona hi xikomba leswi hi swi navelaku para ku a mafambela ni matleketlela lomu phakati ka doroba la hina ma famba kahle a xikola xi swi tsakele ngopfu swinene xi tava xi swi tsakelile hi lin'wani tlhelo i ku kuma makliyenti ya ku mapeta kwalikeri ku za lani xikolweni maxi hi lin'wanyani tlhelo i ku tsaka hi ku vhela xikola i tave xona xi ndunduzelaku i xi nyikaku tidyondzo ta mafambela ya kahle laha xitaratwini ka lava va navelaku ku va nga landza a ntirho lowu wa ku famba hi switututu na va teka va a va kulega va teka va munisipi va teka swijumba swin'wanyana swin'wanyana leswi fanelaku ku fika ndhawini leyo se a xikola vhela xi swi tsakelile hi tirha na swo xikola hi tirha kahle na xona
6: ka mitirho leyi mfumo wa doroba u ta seketela hi ku ve ni u hakelela a vatleketli va ku karhi
7: hi ntiyisa kona i xipfuno xikulu xo xixa ku mfumo wa doroba u swi kota ku va u bula ni xikola lexi ku ve ni memorandum leyi hi pfumelelana leswaku lava va navelaku ku famba hi switututu leswi va nga swi kota ku nghena leni ya xikolweni na va ndlhula hi kola ka veria sound transport va nyikiwa xiphephana lexi ngulaku swa ku i munhu wa hina i ha tsaka hi loko a tinyikela swa ku a dyondzisiwa mafambelo ya xitarato se a xipfuno xikulu vhela hi lexo xi hi xi nyikelaku ka va interesado hi ku fambisa ntirho lowu
6: hi swona ya tlangela a nhlamuselo mu nga karhi mu hi nyika swo swi seke alomu doropeni la ka ncancayi hi tinhlayo se vangake valandza ku ntirho lowu loko michuvuka
7: be anumuru ezatu ntisa kona ainge yiwisa leni maji ate ultima reunião ingave na vona ahini 87 wa vona lava va tivekiseleke va tsakelaka ku valandza amadividad la majitane zvo ninga swihula vanyingi lava se vangeneke ingaku anhlayilisi ingaku meka ili itsongo ngopfu swinene intiri lowu hi fanela ku hi wu landza na hinawu hi ta kuma a entelelo ya ntiyiso ya mhaka
6: a lava landzaku ntirho lowu hinkwavo swi boha ku ve ni i li vatshami va lomu dropeni la ka ncenca kumbe hambi va kota etindhawini tin'wanyana
7: mayelana ni ku va hina va kona hi hlamula hi doropa la ka ncencayi vhela lava va landzaku a ntirho lowu a hi navelaku i li va doropa la ka ncencayi manje ku ni swo swi ni nga swi vula swa ku mun'wani ni mun'wani wa fika lomu dropeni a ta kumbe a ta hi ka maputsu kumbe a ta hi nyambani u hambi a ta hi joni a choneliwile se hinkwani loko a fika lomu movha lowu u mu tekaka u gamaka lomu dropeni yena wa kona a laveka ku a famba a tixongweni a famba ni tindhawu yin'wanyana se a ntirho lowu a wu pfaleliwanga ku u nga pfuna van'wanyani tixaka a ti tindhawu lomu va fambaka handi kona
6: hi xona loko hi ya mahlweni ni nkarhi lowu wa mabulo alani hi vona swa ku ve ni swi ni ntikelo ku ve ni ku nghena hambi a mitsatsiyo mayelano ni ta vudayi hikuva loyi a fambaka hi xithuthuthu a nga fani loyi a nga movheni a nga ka ndhawu ya ku ve ni yi pfaliwile a nga

0: emabulo engave na wona mayelane ya ni ntleketlo no komodu jeral kala vambe va swivo swo swibombinyani lava va kuma lava va veta kuva my love va kufamba hi makaxa beta va pakela ku vanhu vela hi vini hlengeletani yitsongo na muchaviseki wa Tawudahi leswaku ka nkama wun'wanyani na vona va nga ve va reunira hi tshama hi bula ni li vatleketli hi bula ni li vatleketliwa leswaku i swini va fanela ku swi landza loko va nghena lomu mimovheni loko va nghena ka hambi ku ka swithuthuthu pura ku va kuma ku va fika tindhawu leti va ti lavaka se a ntirho lowu i ntirho lowu vhela hi nga wu nyikelaka ndzawulo ya Tawudahi leswaku yi hi pfuna hi swilandzelo leswi swi fanelaka ku swi landziwa aku ngheneni ka mimovha hi nga khuluma hi timhaka ta mamaxa va ti khulume ngopfu swinene va ku loko hi famba hambi ku ka swibombinyana swo swa ku pfalapfaliwa hi fele ku hi ti vhikela hi mamaxa para ku hi vhitera mimoya yin'wanyana ni yin'wanyana hambi nga li moya ya ku purhumapurhuma hi nga kumana ni van'wanyana vanhu lomukulu mphakati ka xapa va ku situasao la yena mun'wanyana a yilinene se wa ti vhikela ku va u koka mimoya leyo ya ku biha loko u le ku tleketliweni
1: se a xiyenge xa Tawudahi xi hlamula njhani mayelano ni xikombelo lexi kumbe mavonelo ya n'wina
0: a xiyenge xa Tawudahi vhela xi tivekiselile xi te yo kumana ni problema leyi ya yikulu icayicayi hinkwayo a nga khalona la timhaka ta mati ma nga ta yi dumela ma hi wonetela vhela a te nkama lowu eli nkama wa ku se hi mahele mihlangano yimbirhi yinharhu leswaku yi hi pfunetela xiyenge xa Tawudahi xi hi pfunetela hi ku tsatsiya ni ku kombisa leswi hi fanelaku hi swi landza mayelani ni ku tleketliweni ka hina majivela a ndhambi leyi ti yi ta hi moxa a ku na lexi xi nga landziwa te ka nkama lowu hi nga ka wona maji i ntirho lowu u nga vekisiwa i ntirho lowu a qualquer momento u to humelelaku
1: hi swona ya pfuxeta nhlayo mingiseti a nga tungaka hi yona leswaku va a hlengela ka mabulo nga na wo lomu studio a nhlokomhaka i ku nyika mfanelo vatleketli na va nyikela ka siku va landzaka ntirho wa vona exithuthuthu a dropini la ka ncinca hi nhlayo yi 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3 ka nhlamuselo wa n'wina mvula swa ku a ntirho lowu wu kongoma vanhu ni swigotso swona i swigotso muni swi pfumeleliwaka ku ve ni swi nga tleketliwa exithuthuthu loko hi cuka matshamelo ya xona a xithuthuthu i xonisi ku tshika ku rhwaliwa nchumu xa ku fana nga nyika a xifaniso hi nswiyelo u nga leha u nga ni nhonga wu lehile ku i se loyi a tleketliwaku a wu tlakula leswo swi nga a wu tamela swi nga veka amangweni a vutomi la vo lava landzaka ntirho lowu hambi van'wanyani loko hi patsa leswi ni swin'wani i mindzhwalo muni yi fanelaku swi bohaku ku ve ni yi nga tekiwa hi xithuthuthu hi yini yi nga tsimbiwaku
0: animambo vhela ku lava loko hi lava ku rhwala a mindzhwalo hi xithuthuthu hi cuka hi ntisa kona lexi hi fanelaku xi hi lavaka ku xi teka ka nkama wolowo ni nga ha fananisa hi xisakani mafamili ya ku tala lomu ka hina ma hlupheka hi ku teka swisakani swa ku nge xisakani xa mpunga xisakani xa farinya leswaku swi ya hi pfuna se ni ya kaya vhela leswo i nchumu lexi nga na byala swa ku hi nga xi pakela ka xithuthuthu porque xi ni se ni ya ndzhaku ku ni bagajerani nyana leswaku wa xi boha xisakana xi vhela xi tiya xi nga na problema la ku nyonganyonga manje loko hi lava ku landza hi timhaka leyi ta ku hi teka swiyelo a swiyelo be i nchumu xa ku hi matshamelo ya xona lani ka xithuthuthu depende ya lweyi a xi tekaku u nga xi teka u xi boha kwala ka xithuthuthu u xi boha hi ku

0: leha xi landza bagajere xi boha xitiya leswaku xi nga nyunganyungi le para ku kawuzala maproblema ka van'wanyani lava va fambaka kwala xitratwini hi ku xi khoma emelore hi nga nyikeli a ntiyiso ya ku xi khoma porke loyi a xi khomaka u nga ta swi tiva swaku a xi khomeli njhani wena u fambisaka xitututu se xi dependera hi loyi a nga khoma xona laha a ni ya te sound kulu ngopfu swinene la ku a yi vhitala ku nyunganyungisa a swiyelo u va wu jikisajikisa para maposisa man'wanyana porke podi mesmo li kawuzala hambi hi accident yinene
1: a leswo i swifaniso hi la ku tiva swa ku i mindzhwalo muni yi chusiwaka ku yi nga rhwaliwa hi xithuthuthu kumbe leyi yi tsimbiwaka mayelano ni nawu wa ta mafambela a dropeni
0: hi mindzhwalo ya ku pfumeleliwa entisa kona a yi nge yi xaxawutilani manje swin'wanyan'wanyani swa ku fambelana ni tisimbi swa ku fambelana ni mavhidro swilo leswi swi nyikelaku a perigo a ku fambeni hi xitututu hi swona swi tsimbiwaku vhela swa ku nimpodi hi swi teka ka xitututu hikuva swi nga hi lavela hambi accident yinene ya ku se hi ve ni mhangu yin'wana ya ku tlula mpimo ndhawu swa yantswa hi teka minchumu ya ku fambelana ni timpahla xijumbanyana xa timpahla wa xiboho a xi tiya tanihi yo example leyi ni nga yi wula ya mafarinya ni swimpungana wa swi boha swi tiya hambi xitumbana xo nge hi mati wa xi boha xi tiya se swa ku fambela ni tisimbisimbi swi nga hi lavela a mhangu
1: loko hi cuvuka a matshamela ya doropa la hina la ka cancayi a xitarato swi nato tindhawu ti vekisiweke ku ve ni ku nga famba a xithuthuthu ntsena
0: ka xitarato xa hina vhela hi ma wumbiwela ya xona hi xikhale xa xona a ku ve ni tindhawu ta ku ntsena ti pfumeleliwa ku famba xithuthuthu hi ntisa kona a tikoho manje kola ka xitarato xo xi fambaku mimovha a swithuthuthu swa famba na swi famba hi ya tensawu leyikulu ya ku nyikiwa hi lomu va dyondzaku kona a ku fambisa swithuthuthu hambi ni mimovha va ni atensawu leyo ya ku landza minawu leyi va nyikiwaku hambi minawu leyi va nyikiwaku hi mapolisa transit lomu xitaratwini leswi va va dyondzisaku va va kombaku swa ku va fanele ku fambisa swoho hi leswi yi nga tshimatshima ya ku mun'wana mun'wana a fambaku hi xithuthuthu laha xitaratwini a fanela ku swi landza para ku yi vhitara swa ku karhata ngopfu swa swinene
1: hi swona hi kongoma magamu ka nkarhi lowu wa mabulo loko muchuvuka a dropini la ka ncancayi i ntirho wa ku ve ni wo sangula kambe lani ku nga ni a ntirho i kona amphazamo se swi kona swizathu swa ku karhi swi tumbulukeke hikwalani ka vatleketli hi xithuthuthu hambi swikhatiso swa ku karhi ku va ku kombisiwa swa ku handlela leyi ha yona mi fanelaka ku ve ni mo yi landza
0: hi ntiyisa kona a lani ku nga ni ntirho swa ku tala swi koho vhela hi kona mphazamu swi kona swa swinene va swi landzaku van'wanyani loko ni khulumile hi association leyi nga wumbiwa ya mamoto taxi na khumbula siku lin'wanyani a presidente wa association ni komiti valakwe va nga tshunela a conselho municipal kwala ka ndzawulo ya matransport na va ta veka a ku khala ngopfu swinene hikwala ka ku tumbuluka ka van'wanyani lava va nghenaku va tirha i va nghena va tirha hi nkama wa ku tivana na vona ntsena va tlhuvela i va maha mapurasa ya ku tivana na vona kambe se va tile va ta yi veka mhaka leyo i mhaka leyi hi nga tshama hansi na vona hi bula na vona porke vhela hi ntisa kona association ni nga fananisa ya xitrugasi a timhaka ta ku fana na leto yona association hi yona yi ti lunghisaka yi swi kotaka ku vita vanhu lavaya yi bula na vona yi va kombisa a minawu leyi yi pfumeleriwaku hi matirhela lawa hi fanelaku ma landza entawu hi tshame na vona hi bula na vona hi va kombisa va swi twisisa hi vhela va tlelile va ya vita na vanhu lavayana va tshama na vona hi vhela va gama va ya humelela ja vona ni vanhu lavaya na ku seva lavaya ava tsakela ku ni vona vanga basisa matirhela I xiganyo xa xikulu ngopfu swa swinene leswi I nchumu lexi xi nga hi tsakisa na hina loko va tirhisa leswi I nchumu lexi nga ta wisa ku hluka ngopfu swinene ka matirhela ya
1: vona. A navela ku mi nyika nkarhi wa ku va mu veka a mitsatsi yo ya ku gamesa?
0: Kan mambo? A mitsatsi ya ku gamesa yi vekaku hileswaku a va tirhi lava va fambaku hi swithuthuthu leswi na va tirhela xitshungu xa hina lomu dropeni ka Cancancayi hambe ni tindhawu tin'wana tin'wana va fele ku va yingisa ngopfu swinene leswi va gweliwaku hi nga khuluma hi mareunion de indusao ya swikola de kundusao leswi va swi mahaku hambi mareunion de indusao ma endliwaku hi mapolisa de transit I nchumu lexikulu ngopfu swinene va fanela ku xi yingisa kahle va xi landza porque a vanhu lava nyikelaka mareunion lava va nyikelaka indusao leti hi lava nga wupfisiwa va nga vekisiwa swaku va fele ku va landzisa a mafambela manene ya mimovha hambi ni swithuthuthu lani xitiratwini I vanhu lava nga wupfisiwa hi mafambela lani xitiratwini se na tsatsiya ngopfu swinene ka va fambisi va swithuthuthu hambi ni mimovha ku va yingisa kahle va tlhela va landza a swi tsatsiyi va gweliwaka swona
1: hi ku gamesa kunene hi vulavula ku ta fika sweswi hi vulavuli ngopfu hi vafambisi va swithuthuthu hi nkatsakanyo hi nga vula yini hi matshamela ya xithuthuthu swa kona
0: kan mambo a lexi hi fanelaka ku xi veka ka matshamela ya xithuthuthu iku a xithuthuthu tenki xili xi lunghisiwile na a komponente mekanika ile xithuthuthu lexi xi nga ni matshamela manene
1: a mvula kola swa ku veni ntalo wa vona va voneka ngopfu ni usiku
0: impela va voneka ngopfu ni usiku van'wani va ta hi swibulukwana swa ku goma ni swixinelani va lava ku fambisa vanhu matshamela lawa a ma tsakisi a munhu loyi a lava ku fambaku xithuthuthu tekaa a yihambale kahle a yihambale buluku la ku twisiseka a yihambale hambi a xikazakwani xa ku xi ta n'wi vhikela na yenawu ka moya ni swin'wana a ni xifambo lexi pfumelelaka ku loko a cincacinca mamudasa swi famba kahle se swa ku famba hi swixinelana nga ku u famba a pasiyarapasiyara a swi tsakisi van'wani vhela a humakaya ku nge u famba pasiyara a navela kumbe a kumana ni munhu a ku a lava ku mi teka vhela a mi teka manje a nga humanga na le preparado para ku a ya mahantirho lowo se a swi tsakisi leswi endhawu a swithuthuthu vhela tekile leswi swi nga lulamiseliwa ku xi woniwa aparti mekanika nompodi xithuthuthu i lexaku wo famba la xitiratwini xi tshuka xi ku timekela ndhawu ka mhaka leyo teki va swi vona kahle I xithuthuthu muni vhela xi fanela ku famba la xitiratwini xi lunghiseliwile a matshamela hinkwawo ya ku xi nga tshuki xi mu lavela khombo la xitiratwini xi nga tshuki xi lava khombo ka xitshungu xa hina
1: xi tlhela xi vona
0: a munhu ngopfu swa swinene ngopfu swa swinene hi laha ka magezi vhela va famba ngopfungopfu usikwini teki xi ni magezi ya ku tshamiseka xi vona kahle ni mabuzina xi ni mapixikapixika leswaku komba vhela swaku a madiresa hinkwawo lawa landzela ku wona hi wahi ya
1: kona iswana hi tlangelele mabulo nga le na wona ka nkarhi lowu wa converse no studio kusukela lani ka muntu waxi wa radio mozambique dropeni ndzaka Cancancayi a hi karhi hi bula na tatana ramadan msaji ata eka mfumo wa dropa la ka Cancancayi nhlokomhaka ave ku nyikiwa timfanelo nka licenciamento ka va moto taxista I kensile ku va muswikotile ku hi tshunelela
0: khani mama ngopfu swa swinene a yini mahlweni ni ntirho wa hina
1: lexile

0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga ha li xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina. Ndzi nyiketi yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni utomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatano swi vevukile ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina. Ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsonga hetisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi ma nga ki hi li siku.
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga dziki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tixijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swosweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi munyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela. Yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Yu, hi nga muchuvuka. A dyile hinkwawo. Khani mambu mama.
0: Swa tsakisa i ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we handle ka ku mu nyika mafi ya vele mu nyiki swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana. Tindhambi ti yengetele ku twalana ka tinsuna.
3: Dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati.
2: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
4: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeli hi kumeka a Bayru Fidel Castro a kusuhi swinene i xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

0: Hanifa, hi swilo swi lava ku nyika ntukulu wa mina ku va tata.
1: Mama, kasi u yo yini mphungu ndzi nga mu swekela?
0: Pedrito a nga hali xin'wanana. A kusuhi ni ku tlhanganisa malembe mambirhi. A fanele ku dya swakudya swi nga ni mavhitamina. Swa matsawu, swidluwana, tinyama, matandza kumbe mihandzu.
1: Yu, kasi, a ndzi nga swi tivi. Se mama, u nga ni dyondzisa leswi ndzi fanelaka ku swekisa xiswona.
0: Hina. Ndzi nyikete yin'wani panela. Ndzi ta ku dyondzisa ku sweka swakudya swa swinene ku ve ni ntukulu wa mina kula ni matimba ni utomi linene.
1: Ndzi lava ku ve ni Pedrito a kula khwatsi a tlhela ni matimba ku fana ni vana van'wani va ntanga yakwe.
0: A ta vatano swi vevukile ntsena sweka wuswa hi mpupu wa mavele matandza ni tsheke kumbe mandhandi.
1: Kasi a swi karhati swa fana ni swakudya leswi hi dyaka hina vakulu.
0: Ina. Ntsena u fanele ku swi tsemelela u tsonga hetisela ku ve ni a ta kota ku cakuna.
1: Kambe mama, a fanele ku dya makhambi ma nga ki hi li siku.
0: Makhambi manharhu hi siku. Nakona u nga mu nyika swifihlulu kan'we kumbe kambirhi. U pasa ni handzu ku fambeni ka siku. Kambe u nga dziki ku mu nyika mafi ya vele.
1: Hi swona. Se i mpimo muni wa swakudya ndzi fanelaka ku mu nyika?
0: U fanele ku mu nyika mpimo wa chikiri loko u mu dyisa. U tlhela u hambanyisela majela. Xa lisima ku hambanyisela. U nga mu nyika nyama ya huku, matsawu ni wuswa. Hi siku lin'wana, u mu nyika matsawu ya timbaweni, swidluwana ni mpunga. U nga sweka ni sinora, makwembe, tifijawu ni tin'wani tixaka ta matsawu.
1: Se ndzi ta swi xavisa ku yini swosweswo?
0: U nga karhateki. Ntalo wa mihandzu leyi u na yona masin'wini ka wena. Na mina ndzi ta ku pfunisa. Nyamuhla ndzi tile ni nkomfa. A hi mu nyiki hafu Pedrito ku ve ni a ta fihlula. Yamukela. Yamukela ntukulu wa mina ha swo.
1: Yu, hi nga mu cuvuka. A dyile hinkwawo. Khani mambu mama.
0: Swa tsakisa i ntirho wa mina ku hlayisa vatukulu va mina.
2: A ku va n'wana wa wena kula khwatsi kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we handle ka ku mu nyika mafi ya vele mu nyiki swakudya swin'wana swi nga ni lisima makhambi mambirhi hi siku hi yengetela ntsengo wa swakudya mayelano ni makulele ya ntsongwana. Tindhambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
3: Dlaya makhivi lawa ma hlengeletaka mati.
2: Tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
4: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga, a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, amabatilo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene i xitarato xi nga ni nhlayo ya ku rhanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

0: emissor provincial de Gaza.
1: 15 horas, chegou de Moçambique, meu irmão na Tenga e a Gaza, o Ixetu Nene.
2: Tenga e a Gaza. Fechamento e a Mahungo, a província e a Gaza.
3: Bem, se tiver rádio Moçambique, em Loss, Sagadita, Mdedanhas, Kamkama, Oita, Kunindima, Yamahongo, Ajitich, Distrito, Yachimbuzo, Kanuma, Província, Yagaza, Kukomba, Kukwela, Mdengo, Wabato, Awana, Kumalwati, Azezes, Kadona, Dilemide, Hekuka, Adona, Nia, Distrito, Yamasinjir, Kungati, Kukangulo, Achikolo, Chatigondo, Tokata, Ahawa, Kupinda, Mazanmararu, Abanana, Bakunavuneka, Nguchona, Achikolo, Ajia, Misungu, Yamahongo, Atogadita, Mdedanhas, Mahungiawa, Mabindulu, Gungan Pedro Paruk and Savannah Combi, Sakamishin, Kumanakam to Miss Angloti, Amara Buduya. Mtengo wabatu bashupaka ku Malwati Azazes ukomba kukwela kama sikungweno yawa anied street uya chimbuzo kona mwa provincia ya Gaza na rampa mtumsani kuloti Rostin Mbotel.
4: Inte watau daud street ya shubutu wadala kukwela kanumboru ya valuati wa mwala wakuni malwati azazetika michima yoka takidua dilembe wawa kungaba kwenilo chipimu cha kupinda mchanu wa makulu wa valuati ni makulu mambidi kwakuni mchano mazana ya mwona ni mune. Chivangelo kuomba kamu tangeli wa tauda wansi katungutunana nchitungu shibutu a chamisala titakuwa ive kuwaneka katinta mbingu janeru ni maso wabanga pinda ni kona Jose Muron aumba takuwa intuwa tauda u shibutu umaneka na uchilu nisa mtumu waba ushosho tela chitungu mwa mgangani melanili simala kutumisa mchikutelo hambi kuwa kuludiswa ubasisi
5: ambile shitikla tinga kwela Ish funza shau dao a kuvelingi nilui angalova e mavagula. Kambeke na mavagula wa makwelile kusa a distritu laena elele lengaveli nalona ulikumwele itimfula nitindambi. Imfuka wa kuleya leswi swi nga tsindzisa ku va tindlu tin'wanyana ti dilika vanhu van'wanyani va huma makaya lomu va hanya kona. Baya tsama ama sentro wangwanyani kumbe pakati katishaka kengwanyani sendlela leyo iwona leswaku va ama medida lawa ya kutifikelela ama velingi lawa ma veliki manene na ndlela leyo na konawu kutala kamati iswilo leswi swimaka kuva atisuna titswalana ngopfu swinene titala apakati ka kamuganga.
4: Matumaruba kumu tangili wa tauda wansi katini kutumisana nchitungu shibutu Jose Murona ngulo kuna chombo mbangu kwela ka nomboro ya valuati wangula ku ni malwati a zezeze.
3: Kuchimakati ya vingiseti kumahwa mtumu wa palela ya sosis maho asesi ngonekela kuko haka ndambi ya ingabeka janeru kala marso ama provincia ya Gaza simaho asisi ya lanako ni imatange o Sambisa tihumu kamalwati o hambana na ramba mtumisa nkuluti Roger Madede.
6: Mitumo ya taufu hii amua Gaza imaha mtumo wa balete la sosa sikata tusisinga wangungutinda ambi ka matange o dibisa ka ona tihumu ni mwene makalo otendera sifuyo kasi kuwa makalo alaya mekota kuwa melungiswa. Yubu watangu matange o dibisa ka ona tihumu ni mwene makalo awa kutolola kukasi kuwa tihumu tia kota kuteloka on kona mirende. Makalo awa manga wa medumelo ngutinda ambi ka madisutu hambana a provincia. Mtange ili wadi David taufu uyi amua Gaza kachikati kusuchata udi mini udoti aumba titokene makalo awa matolola kukuwa me amukala tuhumu kuwa titelo mirende ngutu ngutu awa manga akwa ngusimaho sachitinga ngu awa manga dilizwa ngutindambi ngukwa na hukufala kuwa nguchukuluweta me usetwa seru manene wama titokene makalo alea manilisima ngutu kamkungumetu wala vakuwa kuvekiswa mazumbelu manene ni utumi wa sifuyo ka chikatichia kuiswa masoni dipulo do tola mpondo ka sifuyo ngutungutu tihumu kuwati vikelo ka maluati o hambana hambana amua provinsi ya Gaza kuduma kungu akuwa kutola mpondo uwa ka mtengo uo hoka kinye tujistenta mili wa tihumu ka makungu awa sergu maneno apeka nzeve ka votsi wafui achomu tutoke na wafala kuwa vete ka sifuyo sawe vesi isa kama kalawa kutola kuka ona mpondo kwa mkungu metu uwa sivikelo ka maluati o hambana hambana.
7: Todos os criadores que levam os animais aos locais que as autoridades veterinárias indicarem para a vacinação não se paga, mas é muito importante proteger os animais contra as doenças.
6: E Timati Amtangeli, o Dauda Taufui, Amua Gaza, Sérgio Maneno, a Chibobata, Cassinguli Simalakua, Votes Vafui, Vei Sassifui Sawe, Kamakalo, Otloca Onampondo, Kongoma Cascua, Siatola Mpondo, Kua, Civica Locamalati, O Hambana Hambana, Dipulia, Daguita, Cassi, Magutuko, Chimo, Kona, Wamayo.
3: Radi Msambike Mwagaza wingsedi mininga tenga ya Gaza kadona ditambu diada nyasi chikolo chati gonto tahombe usteyeme umadropanika chajai kula katitambu danyam na wachini mitumu yipia mbomangu laboratorio tau shopa shopi wa banana ababa gondako dibuku doela na nita udaho kacho na chikolo chilea hinaramba mtumisan kuluti Hortensia Matavela
8: chikolo wacho gondisa tigonto tachitimwe Universidade de São Tomás, nguchie mocha provincia ya Gaza, kasi ngutungutu nguchie mocha dropa da chaichai kukilakanya anova, chini laboratorio, muwa kukuni simaha, hambini sikumbi suso hambana hambana, tito wagundi wa uchari wataudaho, vekota kuwa vesiwona, nikuduketela titi maho wako, kasi kuwa vechaukanya katima kata kuhanyisa vatu. Haanze ka sima haso fana ni sigere ni simwane ni simwane kuni skombiso sia ikusumbeko so savatu kasikuwa tichari kumbe bagondi vekota kuduketela kona kugondela kona ingaomba hambi kutola dijasau hambi kudaha chilonda ni mwani mitumu kasitokene loko seva chiamane kachipiritani vetuma vana waseva ditigondete ni ya kalaboratorio ya kona. Mtangeli wa Universidad de São Tomás de Mozambique nguchie mucha ditiko Antonio Cipriano. Awo mbile titokene si mahasia singaveketelo halea. Sina vuna titokene wagondi wagonda ku makursu yu hambana hambana ya taudaho. Ve kota kuwa ve tekati wagondisu wako disalani nguwa gondisi vaya tiduketela ka laboratorio kasikuwa vema na kutlaukanya ngutote tineni titukene nilo kuseba china kata kutuma ve waedewa toa wanga vitua kuwa ve hanyisa chitsungu ngu uchari wa unene.
9: O professor explica, sob o ponto teórico, aqui no laboratório tem a parte prática.
8: Eti maje ya mtangeli wa Universidade de São Tomás de Moçambique, nguchia mucha ditiko Antonio Cipriano, achi umbo manguko haka kukangulwa nyano waka laboratório, ia imane kako ka chikolo achi ya dropanaka chichai kasikuwa wagondi wa uchari watakwela na neudaho, veko watakuwa veona nikuduketele titokene kasi loko mtu adini malu atio hambana hambana kasi wafela kuwa vemu uoni sambiku mdaisa kuchani kasi kuwa emana kuchukwala.
3: Hiyo mbika mbibi ngisetita kukupinda mazana mararu a vanana vaukalua pa Ngweni distritu ya Masinjira ma provincia ya Gaza. Kula kadita mbuda ya mnawa wani chikolo jipia kasi chatigondo dokata, chikolo primaria chikolo chatigondo dokata, chimaha iti chikolo ajia chinga akwa, chikuniti nyumbatiraru togonda katona vanana, ukalu wotumalaka wona batumi wajona chikolo wajilea hambi niti nyumba tiraruta wagundi sisi shambelo kumwekuni chisima jamati o sela chikolo ajia chingati kukangulo kadita muda nyamna wangu mtangilo wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shonku kaliendo ali angalimaha anya distritu ya Masinjir asumete ekombela ka vahanyi wa wana ukalu ule kuwa chikolo wajia visha isa mkwaka kunendo kuna tama kasi chitumela wona hanyi wawukaru uleya kala kupinzuka.
10: Shkola lish, shumelela ikola kakuwa Hisikotile kuva ya mukela a investidoro okare anga bava skoti akuva aveka ndau lei a hlaisaka a swihari ni ku ya mukela vapfumba lava valava ku kuta vata hi pfuxela se ka swona leso ana mfanelo ya kuva a hendlela swo karhi leswi hi swi vilelaka amugangeni wa hina hi leswi swi endlaka ku va xikolo lexi xi ni xa wumbirhi ka mune wa makomunidadi lawa a tirhelaka ka wona na hla leswaku wa ha ta ya mahlweni hi ku tirhisana ni lava a tirhaka na vona ku va ku kumeka xikolo xin'wana ni swin'wana kambe hi lava ku hlaya leswaku hi ta hi makuma makungu ya ku yena lani ku veleriwaka xo karhi loko matimba ma li kona nkama lowu wa swi kota ku va a hlamula hi ku endla a nchumu lexo se a pfulile a mati tindhawu ta ku hambanahambana na nkongometo a li ku va a pfuna a vahanyi tiko xin'wana lexi hi lava ku hlayaka xona hileswaku ka ndhawu leyi i ndhawu leyi ku hanyaka vanhu kambe nakona ku vekisiweke ku va ku yamukela van'wanyani lava va humaka le andzeni ka parki na hi lava ku hlaya leswaku a swi lawu leswi swa ha na ndhawu ya yinyingi ya ku lava va ha taka va ta kuma ku va va dyondza ka vona ku fika makhulu manharhu va dyondza ka swikolo leswi kambe hi lava ku yisa mahlweni ku va a ku xi hlayisa ni ku va hi hlayisana
3: Matwi amthangeli wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shonko achombomba kaditambuda nyamnova ania masijir kamkama awangariri kuhangula jikolwa awama kupinda mazana mararu avanana wa ukalu uleya wakuna vunika nguchona jikolwa achia vahanyi wawona ukalu uleya wana wakumbisali kubonga wachitembisa tita kudisuri wanishaisa nguwaka kunene kujigonga nguwaka kunene na kasi iti jikolwa achichi kuna vuna utomi wawe ngutungutu vanana vawe
11: Moses Jose Nyati. Titwa itsake ngupu kunikeliwa ka xikolo lexi ekusa xita hipfuna vana va hina vata kota kufunda vaya phambeni kota ku hipfuneka se swinga fani na hina va halandzaku vana va hina kuti va kota kufunda itsake ngupu hina
12: anjeri ka jama bondi titwa hi ri kahle ku vana va hina vata dyondza kahle xikolo va hlayiseki hina ku nga ta pfa va vaneliwe hi timpfula a hi xaniseka nkarhi lowu wa timpfula ya ku vatsongwana va hanganaka ku dyondzelaka kahle mara sweswo va ta va va ri ka kahle ta xikhoma kahle ta xihlayisi mahala va tshamela lamanene
3: Matwi abahanyi wa ukalule wa masinjiri kaditambuda nyamna waka mkama awanga titi amuke la chikolo chichinga agwa ahawa kula kaditambuda nyamna wakupinda mazana mararu a vanana wa chikolo chiti gondo toka hata primera klasika si wamanika kuwa chivune kanguchona chikolo wa ajia hichama sonu vengi seti watu mitumu kumbi distritu ya ajajaye utangilo yona distritu ya ukombela habini kupeka nzewe kapa usi watu wana kuna amuke la male aitaku ichihumiswa ngumfumu kwa isaketela mabindu okokari kwa velonde tangu haka kuneni mabindu aya vanga makombelela yona amalia iku ye mweyo katinzila takuna wakasi ikota kusumetwa hambi ni kutafuna va amwani vawomba titaku kutumiso ngaka kunene kulondeta mabindu aya manga kombelwa ka wana mfumu uwa kasi kuna wisa mazumberu manene mailano nita ukosi hambini utomi unene amwati imwayani kutitombo mbwa kasi nguko haka kuwa se masiku maata kumalia kuna kata kupakelwa amua andropani kumbika distritu ya Jai Jai Instituto Nacional de Segurança Social a Mwagaza umti awa unga hakela kusimbilani kamichima ya royo karagadona dilembili ya kukadona kupinda 68 milioni jwati medikale ka watu wavuneka kungu mitumu ya wana umti uwa mangwana wa umti wavatumi kasi ya ngeso hangana hambana hambana ima hakasi itimale ayi inga ningwa ya chache zelo ka watu wavuneka kuse vatikumbili kuwa vatimanwi nguti pangoto hambana hambana hambi nitimwa nitindima ati watumi vanga balisela tona ve wilelwa mali iya manguya wa machamuseru kaditambuda nyamnova ndanika mitumu kumbi seminari ikugondo aya inga londetwa ka chikani kisujilecha sigunasa social vengseti wetakona manindima yetu ya mahungu kaditambuda danyas hai inga babata kasi ngo vathu avava mana ku malwati a zezes ane district ya Chimbutsu tinomboro takona tingakwela kutsimirani ka michima yiraro yo khataka dona dilembe adi hekuka adona ane ma sijir nyamna vaku ngati kuningelo chikolo cha tigondo ka sita tidoto hawa kupinda mazana mararo avanana vamoneka ko vachinavuneka ku chikolo chi leya mahungu yawa mabindutwe ngungani Pedro Baruk nsavana makombi saka micheni kumanikele mtumisani kuloti amara buduya.
13: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

Mi ti fiti hingani nga umbato ni zexto ya umba kutu kina baba tipala kwa himba kavona ni baba kenu vo vomba na makwasa kenu vatu na nyama. Ani ngusu se ani lady guwa ni vatu. Se na kombela Mr. Calvin hinga mbele ani ni lady guwa kenu vatu nda kurula. Kizir shumani 22 minutos.

0: Ibongile Mr. Calvin ungaphangalatana athi kamsikada sona nyamse mbimo yo himana mnongono ko mia stadium. Wingsetu dane.
1: Umbone ne matimu ya dehani dangu unga chicha utomu wa wewe.
2: Ahuwa inongono ko wa Radio Msambiki.
3: Kutika kwa Radio Msambiki kula sana kwa kuzela kwa mungu kwa kuminya historia wa mke ita kumkseti na ichibula ni vahanye diti kumaila nukubwa. Waveka atiwa iku umboni melanu ni chikara chua wanga baba tangana na chuka mbibi wa ya tindambi. Nyas inavahi enda kukongo makuni wa mavie iku mgangoma nika kuchika nike suja chidengele kumwa provincia Gaza ni wa distritu ya mandla kazi melanu kuvake mkiseti. Hita faatiwa ingave sikaratu kuweko ni kutihita ka Sebastian mavie iku mshavisi didawa mchai ka ukalu uleya. Sebastian Mavi nguwa anova aumbomba mailanu ni sikaratu siwa ngaba tangana na sumbi muia ya tindambi ingabe kayona hizwa kongkwadata kwa provincia Gazi wedumelo ngu tindambi ngu janeiru ni marso wabanga pinda mailanu kuba ahininga umboni ika sikaratu siwa ngaba tangana na su ambi kuba ahigela takuwa ngui ucharua angava Amerika na achu utumisa mailanu kuba manakuba shula chikata tuchia ngutunguduka dima yuwa ata kuna jilu ndise ku ya vusha vise ambi ngu uembeleli ahwa angava nikona dumelwa nkuba na matumelo masinga ya wa manene. Ina vaka yambi muna hichumuramba Sebastian Mavima ila nkuba aigela tatakuwa nchalichi ata kuna chichilu ndisa ngunti mantima niku ngusi sikata tuchua unga bote ngana naso mitikari.
4: Tanaka kuwe kudumele tindambe, mshawishu wa mena, uya tembila unganga dutumula kakwati. Nuluza teto ngudu, niji uya ngu maputu kukwefane, jitimbila ngu chachikepe chamati. Kumalitumaza mena sikatema ufane, nipaizi zekiri, niyasa maana se, esh, yata kisa matumele ya mena kadia dilembe. Niko ngu negosi ya kona, matumisha uselo ya kona, kama zuri, kuna mali kilembidia, kakuna jeji wanaku jizimila kukakwati. Kikuwa tukene kukona, mana mali nguvasha uselo wa mipao, madimu, kilembidia kasinga au kasia vele, kasuselele.
5: Kambe mailano ni kukarateka kuba, ingava idinda ambi kumbe tiela nantungwa?
4: Karato chuchu umela mko haka nda ambi, vrekeka kuwila uleka kasitara atu seti katiliku jena kuzimila. Mbosa kepe samati para kushawisa kumandi tuu wana matiziyo umangu shibutu para kuya maputu kuta umakubelu wangu sikepe para kutachika shongweni para utakwela mamofa wata keno kapa lisa ya ingi simasa singi singatimu lale.
5: Kambe awe uwe umanaka ka mchawo ungatuka ufalele ka hantila nkuba kudiwone kile ndamu?
4: Ni mani kile kancha ufalele kanzila itili masiku mambidi isiseho kamtini.
5: Kambe matipewa mambidi muti haikakona ni ku muti mahisa kuchana?
4: Eti valetu edi hale shisanu hale ngatikona shisanu nguhae ngatikona hivale ritumatama pishtia kusisetile kumu ititi mila mzila yu ya mshayishai rata na shonari.
5: Kambe kuhoko wa muvaleka na muwia muti na simase ya singatuka kusisini?
4: Si usima asisi na kubura kesi mwanyani sama mailani ya michoveli choveli sama chimati sama referral problem usisima kashitare kangu ntamu asisi mwane sama frango itisi kweva mara tiku kuntona ngutitinga kuliwe tati fetetele kukua uchia kukweva na kasa tikuku kula usi ambele nyana jajika yolana para kukonsigira kuhoka na asuma shifete hanzi.
5: Unga wadilu seketo yungu malimuni?
4: Kutinga nifela ni jiti hamela tikonde tukselele jika sherete male ya adeshini.
5: Tukukutia, utofu ya mti nikawe na umbutuko wai tukuhoda ni mela nikuwa utatishavisa keo mabiyeni mkwala.
4: Ni tiko ya tihoda para nuwe antashawisa kane kwa siya mina hawa mabiyeni kukua na kumuni hamba ni petale patikuku ni satikumu.
5: Kambe mela nu niloko ni? Hidi dumete, hidi hibelete. Nguwa hima tinga munga maluka kuwa musimamisa ni intumuwa wa ushavisi mkukaona?
4: matimba ya ngadina okai godole ngadini chiyama sone nina gosi atu ngadini chishawisa niku unku kwa habarakane niku kone niku unkuwa kama vieni ngadini chishawisa ni kontino wale nitsumela nitu wakukweva nikatumua ntuku kumara kee ngumali yoyo bomba nyatela kumuisakana sakana nisitikitiki yungu sisi unga asa kareta sini uusa kambe kana gosi yele ya mi
5: Sitiki siya mu Mahamudu manga?
4: Mahitikeji wa wata.
5: Motenu mu di mavieni?
4: Motenu. Mwinku wawo wana ya wa mavieni, wabambidi, wamapunini, wabararo, wabitule.
5: Kambi mailanu ni ntumua mu kata kuka kuwa mu yaleta dibindu da udi mikasi, dibindu ngu shavigisi. Incha nchia chitako na chilaweka kuhihukisa. Mtumwanu chimu chibela kukotu
4: chia chifanela kukwe ukisa mtumwatu kanuka udimi nikuka wana wasta projeti ya agrikultura siya sa udimi ndimile niko ngoma nshitile mbidu kuma kwenu problema ya seka ya imana rendimenti usha usha niko ngo adia dilembe sema na digita kona kito usina tumbeza kuchanini sema mana mazwi kukukua ya honga dibisi nikukia mafaka oya kambe nga ningetelo ya projetu akeka negozio ajijima haku kuu negozio ya wena uzumba sempre udini movimento kota niku umchai niniku dana wafo wetu wachai kuloti ita hamba shpeta kulu nima hoza hoza kutetu chikisanya na tipresu ni hamba hamba masho chikisanya na tipresu ni zumbani chitana dana movimendi tu kuna zumbani ni movimendi barakani kamini ndanikane golf ni kwa nakula kutikomportara kuziwa kusoni pa maklienti kuna mwanana kuna wahombe uchimtendera kula umtendera ngundani kachishonipu usiziwe kudrabarela ambidi jimwa tatana wangachiruma baranitua tatana mkona ngutungu tutu inila kumofumendi nguchi ee baragana kajiyo mani mani bachikuruma kushele ni kushele ukuliweta utendero ende usishenga kutiti watatana wababa ngumadozi doku wachisirumu inisipa koteana nisishava kusosu watatana situtuma tutuma kuhamba mofumendi aleni tumela kundiko
5: kambe mailanu ni kuwa dibindu diwa diwa diwiela uduke tuilo kuwa unga fuya yata kambe tikuku uombilita kulu seke tuengu tungu tikuku kambi mbewa ya ndambi na uchisama kuwa utimbila kuwa uyatishavisu
4: katitile nikombeti mali ni wamomba kungwe wana chitiki wama kwero wani ningini ni katitili nyana kukateta kufuya ngupana kukweva tikuku nidatifuwe so nangari kwantidadi leni ngatingu yona ichikile nyana negosia kona turika kwati uku mashavelu jani chiti kondiliku jani masoni mara jani katitili ndarea renga tikona niku rekuperara kudoti kiozi
5: tayambi mwoseo niti kukutinga
4: kukua nuwamomba kutini nga wena atu nyatulu ngukugwevani hawana kukona kunguni nikinzo watikuku kama baiza
5: mailanu ni nombori ya ukungu hata kuba tinga chukwala kama chukwa mataku
4: ni tema yo matiku nyana ya mataku tina chukwala nyana wana zama kungu kegere zela mipao imadimadima wana zawa isha wele tina za tichukwali sa nyana kota nzumani wana hei chendisa chendisa kwa wate wano dula dula katunyo umewesha wisa shawele wana zawa ichukwali sena
5: kambe mailano niloko dibinduliwa di humili incha ni chia ngashwa kukuba ugela wengi saiti mailanu kambi ni tiwa uta kuna uchitulu ndi isa hambi kuni nga mtamu mbwati lalwa hindi
4: cha hombe chali sili manda na katiti kudia da atuda msambiki kula hizi waku soni pana uchi kufele hifele kuziva hizi waku kaukawa nana ngunzila ya inene kundisele elu hii kunayo hizi waku mwanana hambila tuho niri kula hizi ngata na hafu hii kala asuna hizi mkauka nga kuzumba nkumu kwa pela nikugela wa ingi seti kumasani yaku nkua makarata machinchile nku mtu uchi mfuka nzila tako wana seti la kilingutu kimi ni wapara kakato wana kula hizi waku shoni pana niku siseli usuke ilasa memori
5: kambi kwa haka uchai mbimwe wa yanda mbe uchai wana ube utimila unzila yakona huku hikulo nsake longa
4: unka mwa wa nda mbe kwa tatinzila titifalikili yaka nga timila timbile yamba spetakulu ndiko zombo kalwa umaye wakwanga dikona ikata kukuma huma ukata kumu na huma ya sakana ile matendere na uya itaya ndole nini umawa makabisha nikuna ukashenda ya para kukata ni huma ya kata maka ya speta kuluko horlokela.
3: Radio Msabiki miso provinciali ya Gaza kukungu msela wabnugro kuhuwa ukuminye historia waita kuna hichiti saumbonu wabarino tiku balantua tungavatu wa humelela mailanu kambe ni ti wangababa tutumisa kondoma chinga kushula chikaratuwa wangababa tangana na chuhib fitima tumaluba kose baishtia umavie uwa muembeleli mushavisi ave nene adumelo ngutinda ambe habukuwa manika kuna adukuni wa mganga wa mavie mwa provincia ya Gaza kama mganga wa leo manika kuchika ngresu cha chidengele distritu ya mandla Gaza kumbi kusava ni chikaratu cha ndambi kambi nkwa kakubalu ni sandima ya ushavisa umbilita kuwa kakuwa na achitimbila ati hotel mwa madropa ntinda utungwa nituwa ngava ashuwa kuwa aya hoda katona ave atangana ni chikaratu ngava chofalelwa nkwa wakamati ambe ngu chakuwa saku jasuwa ngati si hoda singwa nisima sisina hanzila mkisetzi. Hii saa tisa na ichitimisa kuna uya dividitaku ni unwa ni mnagono kuku minye historia. Roshtino Botela nguwa agabindula ni kukumbisa awa mnagono kuku mitikari.
1: Umboni ni matimu ya dehanyo dangu. Ungachicha utumu wawe.
2: Awa inongono kuku wa Radio Msambiki.

0: Mitsikari ingisiti hoyohoyo kathenga ya Gazani inyambani misungu yakona nguiya. Sekretário de Estado iku nkombisi wa nkoma wa ditikungu cha mcha provincia ya Gaza, Jaime Neto, kombela hambini kuleleta ka sikolwa so gondi satgondo tachitimu kuwa si vitu sati charity ya tinga sikota kuku watima hachoo kari choneka kuwa kuchukatisa sikaratu sichanisa ku chitsungu. Ni ya provincia ya Inyambani, wava sikati wa Sirumbu, wakomba kukinyela kuyamaha makonsulta ya kona kuwewe popolwa Sirumbu. Kamichini kumaneka, Mariamu Ibrahimu kwa ukombisikuni nani Hortensia Matavele, katumai wako uingisitu nene. Katangona mungu ya maomba kutito sekretari di Estado ungu jemu cha provinsi ya Gaza Jaime Neto. Sikolwa so gondi sati gondo tachitimwe sifela kuwa sihumi sati charity ya tisikota kukuma hachoo kari kasi kushamula sikarato sachitsungu. Jaime Neto akene ti charity ya ti gondis wako ka sikolwa sakona muwa provincia ya Gaza ambi ni nguchie mucha ditiko tifela kuwa ti maha timhaka tituone kako kuwa kuchukwa tiso timhaka titi vangu wako nguchicha kumbesikara tusi vangu wako nguchicha ka tinguva kubindu langu tinsila tete nene sakuja hambini kuwa sihlayiswa tito sina wasi vuna chitsungu mikama ya kukarateka kumwe kunu kuwa bindu dadi nene ka kulondola titomba ta migodi hambi ni ta ufakachi. Jaime Neto akene provinsi ya Gaza yini si mahasa sinene yini mazumbelo ama nene yini titomba tati nene tia loko tichilondola ni kutumisa ngutunzila tati nene tinga kota kuwa tichukwa tisa utumi wa chitsungu. Jaime Neto au mbile matuya wazishanu uwa dropa nikacha ichai kutulani kamsengletanu wakata wakwelana ni tatigondo tachitimu nguchie mocha provinsi ya Gaza ndani kakulungisela makungu ya mfumu nguchie mocha ditiko ya kwelana ni kuchukwa tisa ta matumelo ya sikolo wa sogo ndisa tigondo tachitimu maku nalondirongu malembe ya kukalaka 2026 kukadona kala 2035.
1: Ao realizarmos a primeira conferência provincial do ensino superior, com vista a refletirmos sobre os seus avanços, desafios e perspectivas, renova-se a nossa convicção de que os avanços e transformações mais prementes que Gaza necessita só podem nascer daqui.
0: E de Madrid, e a secretário de Estado? Iku nkombisi wa mkoma wa ditiko nguchemu cha provinsi ya Gaza Jaime Neto achi uombo mbatito kene sikolo so gondo sati gondo tachitimwi sifela kuwa sihumi sati charity ya tikota kukuwa tima hacho ukari chione kaku kuchukwa tisa utomi wa chitsungu. Yombile tito kene ni ya provinsi ya Inyambani wa wasikati wa Sirumbu wa komba kukinyela kuya popolwa Sirumbu makaye tsakisa koti chari tata udao. Mahungu yao machamsela kungu ntumisa nkuluti Sandra Masangu.
2: Kupinda kamuni wa magumi wa wasikati wa kundi Sirumbu wa watindero wa kudisi udingwani dingwani ani wakamitumu ya tata udao sinzu tsao durbano mwadropanika Inyambani. Kutamsela kashtiri kumbi ikwene aone laku wa wasikati hambini vanana ani wa sindu tsao durbano wa madropani kenge mbani gomba utita kukwenge telaka nomboriwa nguku haka kuwa mame wazivali sima dopo polwa Chirumbu ishtiri kumbi au mbile kambe tita kukwenge telaka nomboriwa nguku haka mitumu itakuichuma hangu mitumu ya taudahu ene wa kumbela kabatati kasikuwa chihileketa basikati vawe kantumu upopolwa Chirumbu
3: ina ahaza kangufi kuwa mama nevejo vata vata mama consulta já ona kutala nguvu la masendo de saúde na vata mama consulta então levinene kama lembela manga hunza vanga tala nguvu mamani majwe já kona kwa mabango ya hina matsama na mateli mamani na vata vula mafisha atendere media a 50 dalo wa satisi i ava nuna kula kuvata makonsulta porque a mchumule ya kunyimbisa awa satanga kama nyimba yeje ani no waye na vakuma nyimba ena kula ku hina wa kibaba nuna hivi tuwa kusatu wa inani nyimba kula kuhita na yena himuheleketa chipitali au folibisha ndokuchikira vo baba silivati gogogo dhokodhela ndzi chikelele ndzi ni nsati wa mina laha ende hina ho teka fixa liya hi veka loko yi ni munhu lomugabineti hi tiendleri munhu loyi haka mahimbetaku hi mu vitaneku papa ye mpondi munghena hi ta mama consulta lawa enda hi mama techiya hina vionge hi bula lomuyani qualquer duvida wena kambe papa wa yingisa n'wana wa yehe wena ha ku gondzisa ku yingisa n'wana wa wena lahini lomundzeni wa pezari lomuyani wa midiri matensan zvin'wanyana byo tala wena wo ta wa pupulelwa ku lomuyani pra leyi ya makonselo kambe hi to matsikaka n'wina vamambirhi pra ku wena nuna wa wena nuna u vhunatela sati wa wena kanya nyimba ya karata phe ka bayisa laha ku na makonweni afela ku na wasati wa wena kaya no seke poda ri vakela wena na wa kona poduma yini u n'wi vhuneta endhawu i muti importante a presensa ya wena vavanuna a xibedhlela ku lava ku hi cinca ku kongena vavanuna kambe a mamani o kuma nyimba a vula fixa yeche a twala yeche a famba a consulta ya mavhasina yeche zonke n'wana loko a vabya i wasati a bya byi cincile leswo vavanuna ku lava ku hina hi tshama involvido nchumu ya sati wa hina ka familia ya hina hi byi tiva zonke byi mahekaku porke van'wana va papa a ka mabaja ku n'wana na mamani a nga hi kona tenke a tshama a rindzela mamani hi ja a tala a n'wanana ja matihlo ja mavhirarile no seka porke a nga byi ti u ka tamaisa ku yini ena tenke a partir ya consula prenatal ku nga la byi va lakwa minchumu porke hi va lakwa lakwa nyimba hi hlayisa nyimba hi na vambirhi ndipos loko a twala van'wana hi hlayisa n'wanana hi na vambirhi ku nga ma consula postparto hi n'wi heleketa kambe ka postparto te prioridade tambe na consula postparto
4: e titi matwi exitericumbi tharetaudhawu ani ya centro de saúde urbana umadrovani ka engembani a chikombela ka vatati ka siku va chihelakaita vamami ka mthumu wa ku popola chirumbu
0: kupinda madzana na mambidi wa vathu kumbe vathumi vana thuka veluza mithumu distritu ya gijani mu wa gaza mumhaka ya sikarato sisinga vangwa ngundambi mahungu yawo machamisela ku nguntumisani kuloti rogeri madede
5: madzana mambidi ni munhu wa magumi a vathumi va kopuni africa food company distritu ya gijana amu wa gaza va kaphangu yo khene vegumelwa ngumithumo civangelo nkuhaka sikarato sisinga vangwa ngu tindambi ti nga oneka ngumi cima ya janeiro ni marso ka dilibidi hikukadona tindambi tiya ti nga dumela koponi leya ya ta wudimi i koponi iya yi ti ningatela ku ka wudimi wa mikomva makadamia mamanga ni kafi nakona koponi africa food company yiwe ni sikarato sisinga ngundambi sihoka ku ka mali hafu hi ni se milions wa ti medikale gerente wa dawda ta libindu ka koponi leya a wu matoto khene koponi ya kona yi luzeke tungu tosi titembu ti ku nga ti dimwa mikomva hawa ku nga luzeka chipimo cha muchona magumi ati ngwava ta mikomva kumbe ta titsenge to bindula mikomva nakona a wu matoto khene va luzeka tungu michini va nga ti tumiseka ku dima hambi ni ku gaya siye va bindulako ni ku lungisela ka yona koponi yi leya kambe tokene kuwa vekota kuwa velungisa kumbe veusata mithumu yawe heni chalerdi kuene mthangeli wa mithumu ya ta libindu ka koponi leya kuleveka mali yidingana ku chipimo cha 30 milioni juati medica
6: solo possibilità per recuperare per ricevere un finanziamento finanziamento de parte di governo
5: iwe sikarato sa hombesiya hi nga tshangana naso kuwa hi kota kuwa hi wuka hi kota kuwa hi tshumana hi karata mithumu yathu ku laveka timali ti nga kokama 30 million wa timetikale ngopfu hi luzeketwe ngu titembwe mu nga ti bindula mikomva makadamia hambi ni kafi so sisiya siwe sindindwa ngu mati ka chikati kuponi yi maneka yi singa ka mazumbelo amalele
6: temos uma grande problema com documentos que fui com cheia
5: hi tutula ka matswi a heni chalerdi ku mthangeli wa mithumu ya ta mabindu ka koponi africa food company haleya gijana kasi kati ya koponi leyi ku nga li cemela kuwa yi mana wuseketeli nguti male kasi kuwa yi wuseta mithumu ye yona vathumi va yona koponi leya va maneka ka xikhati va DMC-lwe ku thuma
0: Roger Madede ya uya kambe ni mahungu ya maomba kuti tokene mithumu ya taufui mu wa Gaza inga khata kubaletela so sisikarato sisingavangwa ngundambi ya lembedi ya hiku kadona
5: mithumo ya taufui amu wa Gaza yi maha mthumo wo baletela so sisikarato sisingavangwa kuti ndambi ka mathange o dibisa ka ona tihumu ni mwene makhalo otendera sifuyo kasi kuwa makhalo ale yamekota kuwa melungiswa yi bwata ngu mathange o dibisa ka ona na tihomu ni mwene makhalo awa kutolola kwa kasi kuwa tihomu tia kota kutelo ka on kona mi rende makhalo awa manga wa medumelo nguti ndambi kama distritu hambana hambana a provincia mtangili wa didavi data ufu uyi amua Gaza kachikati kusuchata udi minu udoti aumba titokene makalo awa matrola kukuwa meamukala tuhumu kuwa titelo mirende ngutu ngutu awa manga akwa ngusimaho sachitinga ngu awa manga dilizwa nguti ndambi ngukwa na hokufala kuwa nguchukuluweta me usetwa seru manene wama titokene makalo ale ya mani lisima ngutu kamu kongumetu wala vakuwa kuvekiswa mazumbelu manene ni utumi wa sifuyo kachikatichia kuiswa masoni dipulo dotola mpondo ka sifuyo ngutu ngutu tihumu wati vikelo ka maluati o hambana hambana amua provinsi ya Gaza kuduma kungu akuwa kutolo mpondo uwa kamtengo uoho kakinye jistenta mili wa tihumu ka makungu awa seru manenu apeka nzeve kavotsi wafui achomu titoke na wafala kuwa vete kasifuyo sawe vesiisa kama kala uwa kutolo kukaona mpondo kwa mkongometu uwa sivikelo ka maluati o hambana hambana
7: todos os criadores que levam os animais aos locais que as autoridades veterinárias indicaram para a vacinação não se paga, mas é muito importante proteger os animais contra as doenças.
5: E timati a mtangeli wa dauda taufui amua Gaza Sergio Maneno achibobwata kasinguli simala kuwa votes wafui vei sasifui sawe kama kalo otu waka ona mpondo kukongoma kasikuwa siya tolo mpondo kuwa sivike lula kamalo ati o hambana hambana dipuludia daguita kasi magutuko umchimowe kona wamayo.
0: Eji Kongo mahi ya masoni mana maungu ya umaku mapoi sa provinsi ya Nyembani. Matumisana ni chitsungu kuengisela sikarato sa chona ni kulava shulelo ya kona.
2: Mapoi saidi tiku da Msambiki ya mwe Nyembani nguwa malavete la kutinzila takubulisana ni bahangi kasikuchukua tisa sikarato asia batangana kuna so amua migangani. Mukoha kakula wete la tinzila tiwa mapoi isangu ya mangawa majibula ni wahanyi wa muganga wakanda ani wazavala hawa ngatila wakupa sikara tusia watangana kuna sumu. Upi ugevenga hambi ni kupaya ni kushabisa kambi sipipisa mapimu ni udai. Sikara tusia watangana kuni wahanyi wa ni wakanda hawa watamusela kumu. Itangili wa muganga uleo wakanda inasi ulisavi. Ngomba kutita kuntanganunga wa uchuma hanguma poisa. Unakunetetela kasiku heta sikaratu siya watangana kuna asomu. Kambi itangili wa mapoisa nguje mucha provinsi ya Nyembani Juana Melis. Nguanga wa chitangela ntanganuwa. Laumbele titaku maonela ya mangawa machive kwa nguva hangiva ni wakanda. Mano wa machiheta sikaratu siwa.
8: Hitiril kwazi. Itakile. Hivizwile. Kanyama ya hinani lomkaji tsongo ko vahilava hazwanana nao itasimama kutira nao lezo inga zwizwa la zwa hinyika ntamo wako itasimama kutira itasimama kuchikela itasimama kumahamari uniyao prika zwa sangula tenki uzwanana ni chitsongo hicho wana chitoku dweto komba njela
2: iriti matwi yu antengili umapuisa mnua ingembani Juana Melis achibobu hata msana kuwa adima hile mtangano ni vahanyeva ni wakanda district ya Zaval vanga wajiu babu hata muskaratu siyo watangana kuna asumu
0: kuni ya provincia ya Nyembani kasima hungu ya wa manga chamse, machamselu wakungu Sandra Masangu higwiti sangu mahungu ya momba ko tito kene va tangeli va tikereke to hambana hambana na ni ya provinsia ya Nyembani va emani maka ya kuwa vote vafundisi vafela kuwa vea tavisa kursu ya ufundisi kasi kuwa kuwika maka iya ya va profeti va makuhu maungu ya matisi wa kungu ntumisani kuloti Abiliu Nyankondela.
9: Vatangeli wa mabanza wa hambana hambana atikereke mwe Nyembani womba takukuleka kuwiniko wafundisi we gonda chikola kasi kuwiniko we kota kuwiniko we palusha nguwaka kunene di tridankulukumba kachitsungu kasi kuwiniko kambe kuhungu tuwa chikaratu cha kuwiniko kumaneka wa profeti wa ufalusu tuoneka nguto ngutitaku wa profeti wabange wa ufalusu wabwa kwa chihembela chitsungu muwa migangani makai wa hivide ichi wombwa kadiba nzati ngabali chuoneka kaditsa dawa zitatu dinga tangelo ngu Bendita Lopish ahawa kunga wako chuono ngu matumelo ava tangeli vati cheche amua provinsi ya tuwe Nyembani atitiva kutichilaweka nguwini kumatumelo mevadi mamweo isinga kuwini kumfundisi ni mfundisi atumate ati wona ako cheche ni kwakwe madiono wakuwini ko intumu utzibilangu haka kunene kadiba nzadi wakota hinga wako chuomba vatangeli vati cheche vati wachomba toko nakuleka kuwini kukugundiswa vafundisi muwa sikolani kaku kugondiswa Bible hambi kambi ni teolojia vona vavide vachiomba tokona tiza timakatonga ngudo kuna vakuchifuiswa vaprofeti vavufalusu ni vavo chichati church veti maha kuini kuyo vanga bayo vasitoro ngukuva chiteketela timaleta chitsungu hebwatide nivo kare vavo vanga vachishamusera tokona ati watina vaditalisima kama siku mako machita kungati kushiva kuumbwa ndimai wakuini kugondiswa vafundise
10: ndibanza diani ndione khakwati ngukuva hegondile ngumahungu akutsimbilisa timhaka takurula nekuhanya khakwati amuwa migangani kugweta kadibanza diya hinaya gela vamakwetu avavanga salani ya mtini ni vahekhongela kunavo kasi kuvona vehanya ngukurula nekuvegondisa nangu timhaka takurula amuwa migangani kwathu kasi kukulisa beprovinsia yathu iya ya inyambani
9: matswi a fundisi imweyo hinga vahixibula nayo yuwa ava kwachomba tokene kala vekangulitshuri kuveni ko vafundisi vegundiswa isinga kuveni komo ini moyo ya mahatati maha kunsungoni kwakwe mhaka yiwa kasi ivide ixifakadzelwa nguva vange ngutu sekretari wa mfumo wa provinsi yathu ya nyambani nene avide achiomba tokene imhaka imweyo iva ku ixilaveka ngoko mfundisi kumfundisi kuleka kuveni ko ituma ngu haka kunene madonwa kuveni ko atabuwa takutipuwa ngu haka kunene nguchitsungu
11: e depois vai a igreja chora como se tivesse, porque chora o pecado que tem, mas sai de lá vazio na mesma, não aprendeu nada, chorou naquele momento, há de vir chorar no outro domingo, durante a semana está a fazer coisas horríveis. É assim? Não. Então vamos formar as mentes da nossa gente na base da palavra de Deus.
9: Katitsuri kuweniko intu atsula checheni ngu ndungiswa mbini soto aguta uya atamahatu ubiha atama kwa chibobu hata kuleka kuniko ya mahato neto hinga kuweniko ya mahata nsunguni kwa kwe matwi abendita lopi sekretari wa mfumo wa provinsi ya tuwe nyambane angabuata ka chijemu chava fundi isiwa ngatika dibanza katitsuri wa muno modoropani ka inyambane
0: yangi seti nguya nzila hina ima kohani tenga ya Gaza ni inyambani hina tsakalo kumahungwe wa maduko kete nguti nzila tatinene ta wengi seti usatiswa ngu Mariamu Ibrahimu angavaka michini kumwekoni na Hortensia Matavela angavaka ukumbisi mayo waku wengi seti unene kaimi tumi kungadichita ka sitichi siya sisimbidi mitsikari

0: كانوا بدولين ما ما يلزين.
1: بدلين كروت.
0: متوتوموني تتواليني كم ب.
1: يعني تتومون.
0: وين تتومون؟
1: إيه.
0: غطانا. جرا مكان ماما.
1: دونغلا مانا ومنا زعاب. دونغلا مانا ومنا ماتيوش. ندونغلا مانا ومنا ماتيو. ندونغلا واسا لولا نجولاكو.
0: Nina nani mengajinya muka elaku. Kan mama. Betul orang bungi ile, kan bercakap telefon. Aku lagu aku nih wah.
1: Tabe.
0: Betul orang bye bye kata Kelsey.
1: Kan mama.
0: Bye bye. Ini 17:44 minutos. Ini digumlatmente nih mulai aku wahi falam kamawa.
2: Ngane
1: Rosini watsena cruzamento de Zavra.
2: Upala inyarimi.
1: Nyarimi.
2: Munjani tseyo.
1: Ai ngadiva tome katika pehanti anu tsezi. He losa sosu sita sa usanya sanyambani ni maputo ni gaja.
2: Abonga nana tsenu he vatomi.
1: Anani ni mula mashaka yangu tenu, ndi mula tindi yangu woketa ika shigu, waundi ni auzebe, ni nisi katuwa kwa auzebe, ni mashaka yangu ote, nina unga ni amukela chikichi.
2: Ngoto. Ibongidi mama yeah. Tanya nilani kwade.
0: Hiti kuruzamento ka Zavra.
2: Ele disse aí um pela em Arrime.
0: Como é que isso mana como ficando de shit?
3: De shit de tato.
0: E mano, o irmão de raio?
3: Daniel Fred está aí de Marimbura. Seno, a distrito já está ruim aí em Nhambar.
0: Oh, onde é o Massango com Nhambar que é?
2: Tata... Tayela.
3: Foni ya Masango yisini, yisini ni mawe. Huko jela hiziki ni ngapela. Ani nidi foni ni ngungaka. Ni wamba taka nene. Foni yaki yao itenta idosi presenti. Yisini ni kaidani.
2: Inga do ofisina. Ina uwe.
3: Basi kami mambo kumunga ni amukela ni wa Gaza. Ni lungula mashaka yote. Yangu wote ni wala ingisetu wa radi. Alala ni kwa kukambini uu. Nanu watumekele ngoto watira jitatimbini makukinyambani ni Gaza kani mamu.
2: Abonga na natu kupela kune nekadi Vic. Chao chao.
0: 17:47 minutos. Ingalini mchano atumente niteraru kubahi ya mkela vengi so kumfukani. Kunu waku huko mkudishite?
3: Dishite.
0: Imano wa himana di hai?
3: Itati Israel, abu ya Zavala.
0: Zavala, kocha ni Zavala mkombo?
3: Zavala kaya, kuma kutitila kudoko.
0: Katitila nyana?
3: Ya, katitila nyana.
0: Maso angu wa hafa kuhisa inyambani, kumbi mkwa kuhale predu ha?
3: Sikuwa numai.
0: Kutora, ngena makani mkombo?
3: Kwa kata ndungu la kone, ungana mkila mchimiti.
0: Habonga mkomo.
3: Ndugu ya tatu ya bilu ya mkundele. Ndungu la asikata minashile. Mwana wa minashiku. Mwana wa minashiku na kunya mbukete. Chao.
0: Mkutuwa nakateka mkomo. Bye bye.
3: Itumwine.
0: Hibongile.
2: Diwachi.
0: Ingadia masuri mkomo kela. Bengisi hawa shtichini. masangu

0: Buona.
1: Flava, con Dio.
0: Engesi ukumo yan, hoya hoya. Alo Engesi. Alo, alo mam.
1: Akshito Mukil.
0: Jatami Dempera. Za
1: kama kuna mwana anga uya ndio
0: wetu. Alo Engesi, hoya hoya. Alo Engesi.
2: Aupeleni.
0: Deswe de brand man.
2: Vuka kwasi mina chi song a chi chopanzi chitivi.
0: Ina ka avito umane.
2: Madidi Samuel lomuka penzula lokal dad mbekwa.
0: Mhm. Moyi ni lomuka mbekwa.
2: Ndanda rongola nyana mashaka la manzizo ako chikhatileje.
0: Rungula.
2: Rungula prima ya mina lomka daula maza nga ya nakata binisi. Nasi nga voto. Ningamu ya mina inga lomka manyiki. Chidropanicha lomka manyiki. Niva mwane lava nzizu wako chikatilichi. Sawa rungula.
0: Ngutona ibongide ibongide ngukubude he phone ade ciao ciao
2: kana ciao
1: ngutona mbe moyen kukama kambe kungade sat mchano at minute phone yeme kudana masango kende ya dana di sweet
3: hello
1: akumana mkoma imani wa imani adi hai
3: ya ife lo kumari no paza manifone voda kona kwa kumari
1: ina kafelonge ina makani isi seguma niyo yungu waitemba kwa inga kupoila pe
3: isi wali lwe yanka mufa mbili
1: haitimbili isi wali
3: aka saliva mwenyani nirungula mamandi olinda kuhuli nyapungwini li kama kwa kwa asa mamandi olinda mwamusi nungu wana wakusu zeti makuako Baba Shadrack Maphosi kule nyapfunwini. Baba Vairneshi Mujopi, Baba Vairneshi Maphosi. Baba Nhlaluku kola venyeni la. Baba va Mafanganyi. Avasali ndzako hinkwawo va venyeni ntsenga munhu. Ni baba va Philippe Novela na baba Jules Novela kaxisano na baba Ricardo Sitoy kaxisano. Vata rungula hinkwawo va kaxisano ko le loko undlula a pontini ya le ungiwa ya makamasi. Ntirho yinene ni ku a ku rhula ku na a nti mundzuku hi mugqhuvela hi vone mintirho ya la a mintirho yine nga ta yi vona mundzuku
1: felo
3: swivan
1: u diva timameva nyana
3: i bandile yani
1: i moka mu
3: a xiraru wa vona tinyila ku rhara xiraru akhale a ni rhuma ku ni a mu nyika xiraru a ku hali 20 nikwa nambikile lampongo imali muni sozi makombushini mokhwela
1: atisinde
3: o haroli sozi whatever chisawani chilava semiti kai chakusahela wamba matinyi sahani kwatina yena eswatolweni leswi
1: ilaka sivale udimgete hakela ngumabodlela asopa
3: anga xavisa sope layani o makhumba ni mabadi la xavisaku
1: Gutona hina wana ana felo.
3: Hi swona mitirhi nene.
1: Bye bye. Hi ritza seta shumani 52 masango. Hi to salelwa ngu timeniti timbidi ni hafu. Amukela waku hukongo.
0: Ditsuri hina maneka hi amukela Engesi ya ku maneka kwa demoyani. Hoya hoya Engesi.
4: Hello.
0: Hello, hi bulani man.
4: Hello.
0: Hello Engesi, bulani man.
4: I Karl Shangule.
0: Uhi manangu hai.
4: Nukumeka hapa anda mjekeri, lumka alo kaldadi masalani.
0: Masalani, munja ni tseyo mauka kwade?
4: Avuka kwati papa ye, anzitivu mwina kola on radio.
0: Anatu hivatome hauka kwade?
4: Bongi ditato, ndungula wotsi wa masangweni wapaneka kunya fungwa nini?
0: Habonga.
4: Nisa tuwa mina Gloria Riklanu. Nisa tuwa mina Gloria Carlos Changule. Nisa makazi wa mina Arlinda Carlos. Bose vaka Changule vanzi zwako zvikachikatisha zvozvi. Senzi khela ndzi rungula ava makazi va mina va moya. Va assembly ya Deus va kumeka kulo mukapandi mujekeni. Ndzi va navelela tinjombo letikulu ka decimal anniversary yi nga kona haleni mukapandi mujekeni. Ni khela ndzi rungula vana lava mina hinkwavo lava ndzi byaku lava nga kona lani kusuhi. Na Elio. Silesio. Boke bana mina hinkwawo. Carlitos, Carlos Changule. Ndzi vanavelela tinjombo letikulu.
0: Kutona hibongile tinjombo letikulu na tungutona maneka kuheche ku shuvela. Chao chao.
1: Masangunga kumkama seutsuti.
0: Ngutona mpela ngukulanda di wacha da Radio Msambiki. Pola muka madza 7:55 minutu. Kachinga uchimbi chinga sala. Isinga kuvi hichi salsana. Kukata ina bonga kavotsi. Avanga sikoto kuvi vachi tipata ni natu. Ka milova yuwa ya wazihanu. Atenu inyembani kuvi ni Paul Masangu. Ni Marcos Pedro.
1: Ngutona hibungi kutatine vela. Hakeno Gaza kusati sacho dumiri nyantu mkumuku ni Manuel Antonio. Masangu hena angula na divikidi tako wazihlanu ni wazihlanu hi tolovela kuva hi manana
0: ngutona kupela kunene ka divik kala divikidi tako mpela bye bye
1: bye bye hita kuham tsika titela na koni mabule ngatina uni nyambane hichi unga dvaltu ngumka mwa zaita arisa mwana mahungu tumsani michina international kala mtsinza maputu kasi kwa hina ndinde ta uchenjo na hiti yaka kwa hoka wum kama uleya wakuwa hiya mana mahungu mkutu msani michina antena nasional kukukela mtsinza maputu.

0: emissor provincial de Gaza.
1: A Moçambique, liga 19 horas, ita coxeta Belarmina, Nyantumbo, na Marabuduia, Canangoloco, Amaungo e as Fundzanculo Gaza, Wingsetilinene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza, nokonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Akulosa ni kukoyo zela muashkulori Fernando Mukachwa shwingwe na muingiseti kanlongolo kwa maungu ya vusiku dwanya muntla kumina ntlano kamjashi ika 2026. Shifunzeni cha shimbutu kuoneka kutlakuka kati nhlayo ta vanhu va kumeke mavadyo ya dzedzedze kufambeni ka tin'weti tinharhu ta ku sungula ka lembe letsutsumaka. Exifunzeni xa ka Masanjena hi lomu se ku engetelekeke nhlayo ya vatirhi va ta vudahu. Swirho swa vupholisa bya tiku xifundzankulu Gaza nyamuntlha swi tlhatekiwi tigalawu ni ku tlakuxiwa ka switepiso ndzeni ka ku kulungela lisiku la vuphoyisa bya tiku anga 17 ka n'weti hi tsutsumaka. Leti i tinhlokomhaka ta lawani man'wani mahungu hi taka na wona ka vusiku bya nyamuntlha na malulamisiwi ma ta tlhela ma kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu ka vutlhavukanyisi la marito ni mpfumawulo la Amara Buduya. Xifundzeni xa ximbutsu hi lomu ku voneka ka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va kumeke mavabyi ya dzedzedze ku fambeni ka tin'weti tinharhu ta ku sungula ka lembe letsutsumaka. Yentelelo la mahungu lawa hi li kuma na muhaxikulori Rostino Botela.
4: Xifundza xa ximbutsu xifundzankulu Gaza xikomba ku kwela ka tinhlayo ta mavabyi ya dzedzedze hikwalaho ka ku va ka tin'weti ta ku rhanga tinharhu ku voneriweke xipimo xa ku tlula 5 ya vavabyi ni 25 wa madzana na 4 loko ku fananisiwa ni nkarhi wo fana lembe ri hundzeke lana swi komba ku tlula hi 100% hikuva ku voneriwile ku tlula 20 ya vavabyi va dzedzedze. Murhangeri wa ta vuda wansati tsana xitsongo ximbutsu a tlhamisela leswaku va tindhambi ti vonekeke hi sunguti nyenyankulu lava hundzeke swi ve swin'we ka swivangelo swa ku khwela ka mavabyi ya dzedzedze. Jose Morwana a tlhamisela kambe leswaku va ndzawulo ya ta vudahu ximbutsu yi ta ndha yi landza a ntirho wa ku hlohlotela a xitsungulo mugangeni mayelana ni ri tshumana ku va ku tirhisiwa mijikitele nakona a tsatsiya leswaku va ku va ni a vubasisi
5: hambileswi tihlaya ti nga khwela hi xifundza xa wudahu a ku velenge ni loyi anga lova hi mavabyi lawa kambe ke na hi kuma mavabyi lawa ma khwelile hikusa a district la hina hi lele le nga vele na lona wu le kumiwile hi timpfula ni tindhambi hi mpfhuka wa ku leha leswi swi nga tsindzisa ku va tindlu tin'wanyana ti dilika vanhu van'wanyani va huma makaya lomu va hanya kona va ya tshama amasentro van'wanyani kumbe pakathi ka tixaka tin'wanyana. Se ndlela leyo hi vona leswaku va mamedida lawa ya ku ti fikelela a mavelingi lawa ma veliki manene na hi ndlela leyo nakona ku tala ka mati hi swilo leswi swi maka ku va a tisuna ti tswalana ngopfu swinene ti tala a phakati ka muganga.
4: Murhangeri wa ta vudahu wansati ni ku tirhisana ni xitsungu ximbutsu Jose Morwana loko a vulavula hikwalaho kwala ka timhaka ta vavabyi va dzedzedze ka ndhawu liyana i lomba ku xifundzankulu Gaza.
3: Na ya hali xifundzeni xa ximbutsu hi ta rhamba muhaxi Carlos Matsinyi ku va hi tisela lawa ma vulavulaka hi makaratela ya ta majela ndhawini leyi.
6: A xifundzeni xa ximbutsu kwalano xifundzankulu Gaza a ta majela a ti tshamisekanga eka ku tlula 11,000 wa vanhu ku tala ka vona a nga lava nga xanisiwa hi ndhambi tani kula ka murhangeri wa xifundza madzanadzana ya magitari lama byaliweke ndzhaku ka ndhambi leyi ma luziwile hikwalaho ka mati lama tlheleke ma nghena ka Silderbans a vula leswaku ka 29 leti ti landzelaka a matshamela ma ta tsondzoma hikuva vanhu va luze hinkwaswo leswi va nga byalile ndzhaku ka ndhambi kambe hambi swole swa vula leswaku a va ririmi va karhi va tlhela va byala lomu nkoveni nakona va nyimela ku va ku nga ha tlheli ku vonaka mati swula nakona leswaku mfumo hikwalaho ka xibyana xa ta vurimi ni vukosi u karhi u seketela hi mbewu ndzeni ka ku va a va ririmi va pfuxeta a vurimi la vona
7: a nkarhi wa sweswi a hi le ka matshamelo manene hikwalaho ka swakudya hikusa hinkwaswo swi fambele ni mati na swi fambele ni mati hi khensa yini xidiye lweyi a nga karhi a hi pfuna hi lani ni leyi a hi hinkwako hikusa hi nge swi koti hinkwako kambe kutsongo wa swi kota ku a tela a tata hi nyika swakudya hi nyika lani hi nyika leyi hi nyika kun'wana maorganizasawu man'wanyana na wona ma karhi ma ta ma tata hi pfuna a kuma hi nyika ya swakudya ma hi pfuna hi leswi ni leswiya hi leyi ngi ya khaluta hina hikusa hi ve ni andamele ya yi nga tata yona telela swo tala yi hi veka matini ka tindhawu tin'wani ta ku a hi koti ku hi nghena kambe hi te mati lawa ha ma vona ni ku famba loko ma ku ma yehla hi sungula ku byala ku ta a mati loko se ha timbewu ti le karhi ti tlakukanyana ku te mati lama nga tata koka hinkwaswo swi famba hi ku hi tlhela hi byala funzi ka vunharhu mati ma ta nghena mati ma koka hinkwaswo swo swi hi le ka mubyali wa munhu ka mubyali wa munhu lowu hi nga na wona se ha ti vona nyana timbewu leswaku ti karhi ti mila a timbewu leti yo khongela leswaku ku nga ha ti mati man'wanyana ma ta ta hi tekela i vanhu vanyingi hinkwavo se va sekeleka va nyima hinkwavo lava tirhaka xamba yi nga vaprodutori va hina leswaku va kota a ku va ya byala
6: marito ya murhangelo wa xifundza xa ximbutsu ka Silda Mbanzi loko a vula leswaku a masiku ma taka ma ta va ya ku karhata melano ni ta madyela hikola ka ndhambi ni ku va vanhu va luzile hi minkarhi yo landzelelana a timbewu leti va byaleke ndzhaku ka ndhambi ya Janeiro wa lembe leli letsutsumaka
3: xifundzeni xa ka Masanjena hi lomu se ku engetelekeke nhlayo ya vatirhi va ta vudahu loyi a hi tlhantlhelaka mahungu lawa i muhaxikulori Bonifacio Novela.
8: Tintlhari timbirhi ti dyondzeke eka utivi la swikolo swa le henhla li engetela a nhlayo ya vatirhi va xiyenge xa ta vudahu xifundza xa ka Masanjena n'walungu ka xifundza nkulu Gaza. Hi vulavula hi tintlhari ta xiyenge xa ta infirmage general ni materno infantile a nga vaongori va onelaka eta vudahu ka mavabyi hinkwawo hambeni ku hlayisa ka swihlangi lava va pfunekeke hi nseketelo wa ku nyikiwa swipfuno ku va kota ku ya dyondza ka swikolo leswikulu ndzhaku ka ku va gamile va tlhelele ka Masanjena ku va nyikela nhlengelo wa vona a ku dahiweni ka xitshungu. Murhangeli wa xifundza xa ka Masanjena a nyikeleke mahungu lawa xungeta leswaku a wu tlhelela eka tintlhari leti ta vudahu ka xifundza lexi swi endleka enkarhini lowu xifundza xi tlhanganaka ni swikarhato swa ku va ku pfumaleka a tintlhari leti ti nga dyondza ka mabuku lamakulu ku va va ta engetela a vutlhari la vona ku hlamula ku vilela eka timbabyi ka muganga lowuyana. Sancho Mbane hi loyi a vuleke leswaku xifundza lexi ku ni xipimu xa muni wa swibedhlela ka mapostu administrativu hamambirhi lana hi makhambi yo tala ku ya fika nomu lowu ku karhi ku vonaka a ku engetelana ka mavabyi ya ku vuyelela hambi na dzedzedze lana swoswi ku nga ni u tlula a gidi wa timbabyi ndzhaku ka timpfula leti ti vonekeke ku sanguleni ka lembe. Murhangeli loyi a xungetile leswaku ku xifundza xa ka Masanjena ku ni xipimu xa 21 ka swiyenge swa dawudawu lana va tendelaka a mavabyi ya ku hambanahambana ka nkama lowu na va kumeka eka mitirho ya ku tsatsiya xitshungu ku va xi kota ku ti vhikela eka mavabyi ya malaria hikwalaho ka ku va va tirhisa hi tindlela tinene a michikitelo wa ku vhikela tinsuna muvangi wa muguva malaria kumbe dzedzedze.
9: que brevemente iremos ter a campanha de distribuição de redes mosquiteiras. Isto também vai ajudar a minimizar este impacto. Esta campanha para nosso distrito já tinha sido interrompida há alguns anos e agora volta a ocorrer, e acreditamos que vai ser também uma das ferramentas necessárias para o combate à malária. A nossa população está a receber palestras no sentido de perceberem de facto e valorizarem esta questão da rede.
8: E Maritu e Amranguilho, as fundações que maçã gena Sancho Rumbani na Aulaula e Mitirulei Itaga na Elanziwa Nzeni Kakuva com Tiviwa a Tinshayu Topakama Tamavadzi e Malária Ambi Niakuvielela Kamgangaluana Wangalungu Kashfunzam Kulugaza.
3: Ele é 19 horas na 10 minutos, chegaram e fixaram o longo com a Mahungu e a Chifunzankulu Gaza. Kutula Madzana Manaro, Wava Jones, Vamganga Wampangueni, Chifunzeni Shakamasingiri, e lava seva funekaka e munti wuntua, Wata Jonzo, Francisco Simbini.
10: Amutilu wa Jonzo Nshilau Shinaru, ofisu lava Jonzisi, Makwartu Manaru, Yava Jonzisi, ni Shivava, ni Makaza Dbanyu, ambi mati manene ya kupuza. Muntilo wa Jonzo nyikeliwe wa umuni lwei imrengeli wa shifunza nkulu Gaza Margarida Mapanzeni Hlongo mkalienzo lantiru aliendeleke shifunzeni Shaka Masingiri. Karini mrengeli wa shifunza nkulu Gaza Margarida Mapanzeni Hlongo atamseli shako avatamitiku leka Masingiri vafanela kuva vavikisa muntilo wa Jonzo wa Pangweni lishakuva utave kona nkari wa kulea shinene. Nakunavu itelungwane wafanela kuva vavikisa akurula lishakuva ka kongoma amgangeni luhuya mintiru ya kambana ambana ya vaseketili.
11: Shikola lishi, shumelela ikola kakuwa, ishikotile kuwa ya mukela, a investidoro ukare, angabava, skoti, akuwa aveka ndao lehi, a saisaka, a shihari, niku ya mukela wapfumba lava, valava kukuta wata ifushela. Se, kasho na lesho, anafanelu ya kuwa, a enjela shokari, leshi, ishivilelaka, amugangeni waini. Ileshi shenja kukuwa shikola leshi shilisha umbiri kamune wa makomindadi lawa atire lao kaona na atale shakuwa ataya matreni ikutirisana nilava atira kuna wona kuwa kukumeka shikola shingwani ni shingwani. Kambe ila kusale shaku ita ima kumama kungu ya kuyena lani kumbelelua kushokari lukumatimba malikona nkamalo wa shikota kuwa ahlamula hi ku endla a nchumu lexo. Se a pfulile a mati tindhawu ta ku hambanahambana na nkongometo a li ku va a pfuna a vahanyitiko. Xin'wana lexi hi lava ku hlayaku xona hileswaku ka ndhawu leyi i ndhawu leyi ku hanyaku vanhu, kambe nakona ku vekisiweke ku va ku yamukela van'wanyani lava va humaku le andzeni ka parki. Na hi lava ku hlaya leswaku a swi lawu leswi swa na ndhawu ya yinyingi ya ku lava va hataka va ta kuma ku va va dyondza ka vona ku fika makhulu manharhu va dyondza ka swikola leswi. Kambe hi lava ku yisa mahlweni ku va a ku swi hlayisa ni ku va hi hlayisana.
10: Kasi vatshamitiko hi lava va kombaku ku tsaka na va khensa mfumo hi ku ve ni ku simekiwe muti lowu wa Jonzo va vulaka swaku u ti antswisa ngopfu swinene a tidyondzo ta vatsongwani hi ntshimatshima masiku ya timpfula.
12: Moses Jose Nyati. Titwa hi tsake ngopfu ku nyikeriwa ka xikolo lexi hikusa xi ta hi pfuna vana va hina va ta kota ku funda va ya phambeni. Se swi nga fani na hina va hala ndzhaku vana va hina koti va kota ku funda hi tsake ngopfu hina.
13: Anxele ka Jean Mabondi. Titwa hi ri kahle ku vana va hina va ta dyondza kahle xikolo va hlayisekile ku nga ta pfa va vaneliwe hi timpfula. A hi xaniseka nkarhi lowu wa timpfulaka vatsongwana va hanganaka ku dyondzelaka kahle mara sweswo va ta va va ri ka kahle. Ta xi khoma kahle ta xi hlayisi va tshamela lamanene.
10: Almaritu ya vatshamiti kumgangeni wa Pangweni shunzeni Shaka Masingiri loko va kensa vako va veka ku kensa loko va veka ku kensa hikolani ka munti untshwa wa Jonzo. Munti lowu wa Jonzo uyekiwa hi timali leti humaka ka mulandzi watavu yenze mgangeni luhuyan lane afuyaka a lana lesaka shari sha nova na kutirisiwe ke a kutula 4 milionjwa timitikali kuvaku ya kiwa ashkola lishi.
3: Loko hiya mahlweni mwingisetini mahungu nkarilo hitaramba muhashi Alfred Muyanga kuva hetisela lawa mavulavulaka hi ku tlhatekiwa ka tigalawu ni ku tlakuxiwa ka switepiso eka mapholisa mangalimangaki ya xifundzankulu Gaza.
14: Hambi lasitala na xifundzankulu Gaza kuma mambirhi ya swirho swa maphorisa hi leswi nyamuntlha swi tlhatekiweke a tigalawu kasi swin'wanyana hi leswi swi tlakusiweke ka switepiso ka mintirho ya swona nakona makuma mambirhi ya swirho leswi hi leswi swi yaka kaya swi ya humula hikuva swi hetile a ntirho wa ta vuphorisa hikwala ka ntanga na mbihi malembe eka mintirho leyi rhangeriweke hi komandante provincial wa maphorisa hi swimi swa xifundzankulu Gaza nakona ku ve ku qoviwa a swirho swi nga ki ku va varangele va maphorisa hi swimi swa swifundza varangele va ta mintirho ya ku yelana ni ta uphorisa ku fana ni swiyenge switsongo swa ta uphorisa ni ku va nakona va rhangela swiyenge swa ku hambana eka mintirho ya kona murangele wa maphorisa hi swimi swa swifundza nkulu Gaza a te lava va tlhatekiweke a tigalawu na mbi lava va tlakusiweke ka switepiso swa ku hambanahambana na mi ku va va rhangela a swihubyana swa ku hambanahambana swa maphorisa va fanele ku va va lwa ni ta wu yivela tihomu ku uyeve lomincangwini timakata uhereki na mbe letiranaka ni vanhu lava palaxaka mahungu yo ka manga twisiseki.
15: Desafio maior dos comandantes distritais aproximar os serviços da polícia à comunidade, ser uma polícia mais amiga da comunidade, viver os problemas e resolvermos também os problemas que estão na comunidade. Aliás, a própria comunidade é a primeira polícia.
14: Franklin Tomo, lui ave anikwa altigalau, nakona aguwile kuva murangeli wa xiyenge xa ordem pública no comando provincial ama polícia xa xifundzankulu Gaza, lui na inao ele atalanza hinkwaswi leswi va dzeliweke swona.
16: O que se espera de nós é uma responsabilidade acrescida aos comandos e nós comprometemos-nos e estamos às ordens.
14: Kasi lavaka ku humuleni mukhwepe u kombisiwile Arlette Jamayo lava veli va swi kotile ku va va fambisa khwatsi mintirho ya vona nakona va lulamile ku va va nyika a wutivi ni vutlhari lele va le kukheke ka lava va ha kumekaka entirhweni.
17: Neste momento de despedida fica o nosso agradecimento pelo empenho de manter a ordem, a lei e o respeito pelos direitos humanos. O profissionalismo demonstrado guiará aos que permanecem no ativo. Estaremos sempre que nos forem solicitados.
14: Vicky lá que ela não está uma polícia lá nas fontes com lugar na linga ta kemetu wako isonto hile lelanaka ni kuwa kukulungiliwa kuhunza ka tlanuwa makume ya malembe ni lembe lingwe na kumbi wile ama porisa vikileri lehikare le lanziwa na kulikare kulanziwa mintiri ya kuambana ambana ya tantubunuku na mbihita mintlangu ya kuambana ambana.
3: Ima ungula wa mwingi seti igemeta kola musikanlongolo kwa maungu ya vusiku dwenya muntla la iteke ni tinhloko makaleti shifunze nisha shumbozu kuwaneka kutlaku kakati nshayu tabani wakumeke mabadu ya zezeze kufame ni katungweti tinaru takusunguna kalembeli tutumaka. Shifunze nisha kama sanjena ilomu seku yengeteleke kenshayu ya batiri vata vudahu switiro swa vupolisa bya tiku xifundzankulu Gaza hi leswi nyamuntlha swi tlhatekiweke tigalawu ni ku tlakusiwa eka switepiso ndzeni ka ku kulungela lisiku la vupolisa bya tiku a nga 17 ka n'hweti yi tsutsumaka. Mahungu ma lulamisiwi ma tlhela ma kombisiwa ha Belarmina Nyantumbu amara buduya a kumekile ka vukhavutela marito ni mpfumawulo lava ngo laha pelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundzankulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Mwingi setile ka 19 horas e tlhatekela 19 minutos na kunene ale kare kufikisela a nongonoko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza e langutela kuva a nongoloko lowu u ta va ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingiseteke ka wa ntlhanu wa namuntlha ku hela ka vhiki ivona ntalwa vayingiseti va karhi va zametela tindlela lana ta ku tlhelela emakaya ku ve ni va ya wisa ndzhaku ka loko va ta va va kumekile ka lin'wanyana lisiku laha ta ntirho a ku navela ka hina hileswaku va nga tlhelela hi vukhwatsi lomu ka mimovha lava chayelaka mimovha amaxapeni a hi fambeni hi wahombe na hi tibasopa leswaku ku nga voniki a timhangu a ku heleni ka vhiki hi rhamba muyingiseti ku va lulameta xikhomamoya ku va swoswi hi mi fikisela a matimu ya siku nongoloko wo phinda hi ku sawundlulile hi 5:45.
18: Matimu ya siku.
14: Kenzi kama yu walembela 1991 kuluza vutomi le Abidjan, mutsale wa mabuku mwana wa tiko la Mali Amadou Hapate Ba na ane 90 wa malembe ya kuvelekiwa.

Hi lembe la 1993 hi nhlangano wa matiko ya misava u huwelele 15 ka mayo tani le siku la ndyangu. Kusukela ka lembe leli misaveni hinkwayo ku karhi ku kulungeliwa a le siku leli, lana hi tshimatshima a nga ku va ku kombisiwa mayelano ni risima la ndyangu ndzeni ka ku va ku ta voneka a nhluvuko wa ndyangu na hambi hi nhluvuko wa tiko.

20 horas 17 minutos e temba ku timaka ta nkotsolo ka masiku lawa hi nga ka wona a ta tiri swinene lexi nga kona hi ku twanana ka mnumuzana na mamani loko lweyi a kucetela kasi loko lweyi a hlantswela timpahla lweyi moyani wa kucetela loko lweyi moyani a susa tipanela moyani a lunghisa meza swi xitano a ka masiku lawa hi nga ka wona a va leswaku mhaka yi karhatelaka mimovha ntleketlo ka timhaka ta maxapase hikusa loko mun'wanyana o tshuka ya khigela nuni wa vanhu a guwa li ta va kona

0: O maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
1: Muranziwa, loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga, nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi. Loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizmo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va longisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayo ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

Leswi hi nga tisa xiswona a ku tivaneni ka hina a swi simamisi byaleswo kasi hi ya fa xikan'we lirandzu ku yimbelele anibalzini byaleswi i vindima rixini 30 minuto zya yini ka mahungu ya xipandzitsiwakongo sedgleginene.

0: titi ndau taku hambana hambana na nkongometo alikuva apfuna avahanyitiko. Xin'wana lexi hi la ku hlayaku xona hileswaku ka ndhawu leyi i ndhawu leyi ku hanyaku vanhu, kambe nakona ku vekisiweke ku va ku yamukela van'wanyani lava va humaku le andzeni ka parki. Na hi la ku hlaya leswaku a swi lawu leswi swa ha na ndhawu ya yinyingi ya ku lava va ha taka va ta kuma ku va va dyondza ka vona ku fika makhulu manharhu va dyondza ka swikola leswi. Kambe hi la ku yisa mahlweni ku va a ku xi hlayisa ni ku va hi hlayisana.
1: Kasi vatshamitiko hi lava va kombaku ku tsaka na va khensa mfumo hi ku ve ni ku simekiwe muti lowu wa dyondzo, va vulaka swaku u ti antswisa ngopfu swinene a tidyondzo ta vatsongwani hi ntshimatshima masiku ya timpfula.
2: Mozeshi Jose Nyati, titwa hi tsake ngopfu ku nyikeriwa ka xikolo lexi hikusa xi ta hi pfuna vana va hina va ta kota ku funda va ya phambeni kota ku hi pfuneka. Se swi nga fani na hina va hala ndzhaku, vana va hina koti va kota ku funda, hi tsake ngopfu.
3: Ya nxeri ka xa mabundi, titwa hi ri kahle ku vana va hina va ta dyondza kahle xikolo va hlayisekile ku nga ta pfa va kumaneliwa hi timpfula. A hi xaniseka nkarhi lowu wa timpfula yaku vatsongwana va hanganaka ku dyondzelaka kahle, mara se sweswi va ta va va ri ka kahle. Ta xi khoma kahle, ta xi hlayisi va tshamela lamanene.
1: Almarito ya vatshamitiko mugangeni wa Phangweni xifundzeni xa ka Masingiri.
4: Hi simama ku mambela mahungu ya dzongeni ka tiko. Revi Mokoponi yi tholiweke kasi ku wona matshamelo ya xitarato xa Circular de Maputo yi sangulile ni mitirho ka xitarato lexi kasi ku vevukisa a mafambelo ya vanhu ni mimovha. Veronica Sidumu.
5: Komponi hanyelaka ku vonelela matshamelo ya xitarato xa Circular a nga Revimu wa munhu lweyi yi sungule mintirho ya ku yakisa switarato ni mabuluwa ka tindhawu ta ku hambanahambana enkongometeni na ku va ku vekisiwa mafambelo manene ya vanhu ni mindzwalo. Ntirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tiboha ka komponi leyi a ku vekisa matshamelo manene ku va vachayeli va mimovha va famba hi tindlela tinene ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana henhla ka switarato swa ku tshamiseka. I ntirho wu pfalaka xiyenge xa mintirho yi vekisiweke ku va yi landziwa hi mpfhuka wa malembe manharhu wu kongomaka a ku vekisa mafambelo manene ya vachayeli va mimovha ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Lana xifundzankulu Maputo, mintirho leyi yi ta tshimamisiwa ngopfu ka xitarato xa nhlayo ya 204 ka miganga ya Matolagar, Zimpetu ni xifundzeni xa Marakweni, lana handle ka switarato ku nga ta pfuxeleliwaka na kona a buluwa la ka makaneta ka xitarato xa nhlayo ya 804. A ku va ku landziwa mintirho leyi ku ta tirhisiwa mali ya ku fika 8 milioni ya timetikali. Murhangeli wa xiyenge xa vuyaki bya switarato ni mabuluwa ka komponi ya Revimu Basilio Muzunga a hlamuxele leswaku ku fambeni ka mintirho leyi ku ta vekiwa swikombiso leswi nga ta pfunaka vafambisi va mimovha a ku va tivonela ku va ku nga vangeki timhangu. Hi tlhelo lin'wani, Basilio Muzunga a tsatsiya vafambisi va mimovha ni xitshungu hinkwaxo a ku va xi ve ni ku lehisa mbilu xi va xi hlonipha swileleto hinkwaswo xi nga ta nyikiwaka hi komponi leyi ku va mintirho leyi yi famba hi tindlela tinene.
6: Mukandzi specifico di timara kwele donde komisamos esta operação non já temos até a sinalização, aquela sinalização de pisca-pisca. Então, eles têm que respeitar. Portanto, todos temos pressa em chegarmos ao destino. Mas, enquanto as obras decorrerem, nós apelamos máximo respeito por aquela sinalização. Só o facto de respeitar a sinalização, já temos garantia de segurança para a brigada que está no terreno.
5: Mintirho ya ku yakisa switarato ni mabuluwa ka xitarato xa Circular yi landziwaka hi komponi ya Revimu yi ta gama hi 30 ka Junyo wa lembe hi nga ka lona.
4: Le ka Gaza se ya tiviwa mitsengo ya timali yi faneleke ku hakeliwa ka mimovha ya ku maha ntirho wa wu tlhetlhega vanhu ni michumu. Horacio Dengo.
7: Mfumo wa xifundzankulu Gaza u pasisa timali ta nyuwana ku va ti tirhisiwa ka vutleketli lava hanyitiki ku kongoma ka swifundza swo hambanahambana. Hi vulavula hi makungu lawa ma fikisiweke ka mfumo hi nhlangano u hanyelaka ku vonelela ta vutleketli ka Gaza nga xitorogaza lowu kombeleke ku va ku engeteliwa

0: timali ti nga karhi ti hakeliwa eka vutleketli laha vanhu leswo na ku li karhi ku voniwa a ku tlakuxiwa ka timali ta vuxavi lama phalafeni a makungu lawa ya ku hakelisiwa timali eka vutleketli la vanhu kongomana a swifundza hi lawa ma xopaxopiweke ma tlhela ma pasisiwa ka nhlengeletano yo handle ka nkama ya mfumo wa xifundzankulu Gaza yi endliweke hi wa vunharhu lweyi lomu doropeni la ka ncencayi. Munyikelo wa mahungu ka nhlengeletano leyi Karl Jofis a tlhamisa leswaku na makungu mantshwa mayelano ni timali ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ku tlekisa vanhu kongoma ka swifundza lawa ma pasisiweke swi kombisa ku va ma tlakuxile xipimo xa 60 wa macentavos leswo hi kilometro lin'wana na lin'wana. Nhlamuselo u landzaka i wa Karl Jofis loko a vulavula hi leswi swi landziweke ku va ku pasisiwa a timali leti.
1: Há reajuste em alta em todas as rotas da província de Gaza de transporte por passageiro. O transporte interdistrital é calculado em função das distâncias. Por isso, a base do cálculo, nós usamos o coeficiente.
0: Kasi murangeli wa nhlangano u vonelela ka ta vutleketli lava nyitiko lomu xifundzankulu Gaza hi vulavula ya Astro Gaza li vula leswaku ni li tsakile ko ku va ku pasisiwile hi tlhelo la mfumo a makungu ya nhlangano lowu mayelano ni ku va ku tirhisiwa timali tinyuwana ku va ku tleketliwa vanhu va kongoma a swifundza tanihi nhlamuselo wa marito ya murangeli wa Astro Gaza Tomas Sithoye.
2: Astro Gaza atsakile hikusa a Astro Gaza yena a nga tsala leswi a proposta a nyikela ka governo então a governo aprovou aquela proposta a ta ka a nga tsaki Astro Gaza mara Astro Gaza atsakile hina sweswi loko hi huma laha ya hi ya vulavulanga hi provhinsi ya la ka Gaza hinkwalo swa ka yi ntirhweni a governo a swi twile leswi nga kombela swona a pfumelile u kisikerwa gora e voltar moja o terreno fazer moja o trabalho leswaku hi tlhela ya rivaleni laha hina hi ya tirha.
0: Ndzhaku ka loko ku tave ku pasisiwile hi mfumo wa xifundzankulu Gaza ka timali ta nyuwana ku va ku tlekiwa vanhu ti ku kongomaka swifundza makungu lawa ma fikisiwile ka huvu i hanyelaka a ku xopaxopa matirhelo ya mfumo i nga asembela ya provhinsiyali ku va na wona wo ma ta endla a nhlelo ni ku va ma pasiwa ku va hi ndzhaku a makungu lawa ma ta sungula ku va ma tirhisiwa hi nhlangano wa vutleketli lava hanyitiko a xifundzankulu lexi.
3: Lomu nyambani a wu rhangeli ka doropa hi gona gidzundzhaku a wu hlengeli ka vahanya ka wu hlayisi ka doropa leki Avelino Antonio.
4: Lomu doropeni ga inyambani a vahanyi va beriwa mandla hi vuhosi ga doropa hi vuhlengeli va taku na va kombekisa ka mitirho ya ku andzisa a doropa a katleki murhangeli wa doropa ga inyambani Bendito Gimino a kombekisa ku tsaka hi ku ve a vuhosi ga doropa gi swi kotile a ku hlengisa mali ya ku ringana bya 6 million wa metikali na yi ta hela ka tirhesa ni mikhupu yo tsalangana lomu doropeni. Bendito Gimino ana ku adza 6 milions leyi kumiliweko hi mfumo wa doropa lembe leki kalachikhati lexi hi kombekisa ku kandziha ka ntirho lowu hikuva lembe ti ngambela a ka xikhati xo fana ku wa ni kotiwa tsena a 13 milions wa metikali hi ku landza magezu ya murhangeli wa doropa ka lomu inyambani Bendito Gimino a mhaka leyinene hikuva leswi swi kombekisa ku a vahanyi va lomu ka doropa ka inyambani va swi pima ni ku alakanya ku va fanele ku hlengela ka mitirho ya ku antswisa doropa gadri hi toti xapawu leti tekiwaku timhala swinyingi leswi a vahanyi va vilelaku a gunyetisile Bendito Gimino.
5: Sabemos hoje em dia que precisamos de construir mais escolas, precisamos de levar mais água para os nossos municípios, precisamos de construir mais hospitais, vias de acesso, também precisamos de atender os problemas da nossa juventude, habitação, enfim. Então, a contribuição de cada um é de veras importante para que o nosso município continue a crescer.
4: Bendito Gimino, murhangeli wa doropa ga inyambani, na bela mandla vahanyi va doropa leki, hi vuhlengeli gadri leswi ku hakela a mikhupu hambi ni tirhesa to tsalangana leti ti tirhisiwaku a ku andzisa a doropa leki.
3: Bya leswi ta wulawula hi phulu ka wutlhavi ga pondwa ka tihomu na Armindo Masingi.
6: Lomu a província ya Inhambane kuviku sangula kufanani kama ngwana ma província apuluga ukhalga mpondo kati homu ka sikulisana ni mabadzwe iyo tsalangana ipululege ngaviki sangula ka hweti hunzileko ya dzivamsoko na pululege agita famba kala ku mpheleni ka hweti ya leyi lomu a província ya Inhambane hiwasina hulile i 450,000 ni kuhunzanya na wati homu ditungave tikhaiwa mpondo hina Radio Msambiki hilavili kula kutiva kakare yata ufui lomu a province yenye mbari baba Dinis Reginald aku mabadze mune lawa matrovela aku aku tapela ati homo hii kiki lomu a province na Matisa Alisongo.
7: A province hina nyambani hina ni 60 wotu wa madamu lawa tukubungu hatu huu. Lilo mkungu maku watu sentu zi za sete lomu kungako tuwa yata yako kutia fafaziliu. Então, hina no quase 500 wa matamu a província yo Kenyamba, quase 197 por quase 500 ku 500 locais. Tuto kaviwa to homu para kuti tufikela mabadzwe ala mawela.
6: Makunu, yutisile ka baba Dinis Reginald aku makona mandau muni mangani lomu at homu tingaya kukona ta bungwalela kona hambe ni ukhaviwa ampondo le ya kulusana ni mabadzwe lawa o matlhamuseleko.
7: A bona la carbon kwa matu. Ela ya ko a homu yivala ko shukuvala. I wona loko iwa tsutsuma tsutsuma yivala ko shukuvala mesho. Ndipo zwi homesa akhata. Mukati nhovu ka nomu. Kati ndleve ka zwonyana zwi zwa. La wonge he carbon kwa matu. A zwi teke maskota. Yivala ko shukuvala. Ndipo zwi yifa. Tuko wana uto humta wana to badwa tifa makarabuni mati. Akarabuni sinto mati kuhula ula hema badu lako ilo lo hangu. Iho mule inga tutuma la haya kaya inga. Shakana. Hila wakulwa nyana. Majali yunyima. Kote kilo uyo wana kwa leja. Haya vokisi lezu inga vokisa zonu. Hula ula karabuni sintomato e chilungu vale parazia inyima kwa kungu basi ila minzuti nyana ila kufika la fijana haya hala kuti
6: pata lumukaka
7: vangana hey, tiku isu shupetara kwa kodi hini mabalula ya karabungulu sintomato
6: hiya lao ya tsimatsima
7: hila ya tsimatsima kabako kamalo
6: afebre aftoza wange mkukwana
7: afebre aftoza ikumeka nguvu nguvu Ai mabadzwe akumeka ngovu lomu a provinsa ya Inhambane mas kunwani lomu kungako ja ma akumekile hivulaula he nya rema ma akumekile a febre aftosa hivulaula he ipanda ama akumekile hivulaula he izabala ama kumikini mabali.
6: Kuulaula ka Dinis Reginald, kare yata ufui, laka mtido yata urimi ni utsevi loma provinsi ya Inhambane, na kamusele mandau lomo avarimi kutani. Avafui, vanga shukota ku akutekato humutabze, vana tule yu kasikuata kawi wa mpondo, hambe ni kubungwalwa, na ulaula hi madamu inaklore.
3: Hita vala mangu ya dzongeni katiku ya wazishanu lwei, hita mishakani ya kuchanyeta miri na Avelino Antonio.
4: A liga msambikana di futebol iwe ipalo usha wazilianu ya loi amukwea palo gemaku amishakanu ya kulumba chigava cha umuni ni cha ukanu cha musambola 2026 hikuma aloko mkumbe kisu wa provincia ya Inhambane ADV abela kaya hemambiri na ferroviari wanampula akakanu loi huona utuwe uvula achigava cha unaru hemanaru ferroviari walishinga mkela asociação desportiva wa Pemba esoto Ferroviário wa Beira ni Fumbaga Costa do Sol, Liga Desportiva wa Beira, Bela Kaya na Mashakeni, akia wa União Desportiva Tsongo wa Mkela Fumbaga Black Bulls. Achigavalecha unharu, istavala removulo 25 ka maio, loko xingalo wa tete, a Mkela Ferroviário wa Maputo, lomuka província Inhambane, ata tiveka isoto, loi atangabela na ADV kakeka nugumesa wa Taça de Moçambique timu cha província ya Inhambane. Lejo nsa wakaku akawama baronji na Nova Aliança wa Belili amikali mbiri bela shikangu kakakano wakulumba mea final ya mbiri ya Taça de Moçambique lomu ka provincia Inhambane.
3: basi mangisetwa ranzeke samela legi chikel magumu kama hungu ya dzongeni katiku. Ungaluza mangwani himu vulu hichikachofana. Ayawa zikanu lwe mawe manjeni ya Bernardo Salomao na Rufina Mundao. Gibe lili, haichikao.

0: Ribongele, mahungu ya sikati zva 21 horas ne 30 minutos chipanzidzonga chatega Mozambique ingimban Gaza ni Maputo e 22 horas zvalezve ne 2 minutos ANK uembetele.
1: Mama, mina ndzi landzela swilayelo zva wena xa ku xikhati. Ka minyamuhla wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swo swi to hatla swi mu khulula.
1: Mama, leswo.
2: Ingaku zva hava ka ni leswi a lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a haka rereka. Maku loko u mu nyika ngopfu zvo hluluka, u vhaleta mati lama luzekaku mirini wakwe.
1: Ndzi bongile mama. Makuni zvini ndzi fanela ku mu nyika hi ku khandzakanya.
2: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tihwetini yin'we kutani ku hundza. Ku fana na Manuelito wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixturi.
1: Hi zvona. Loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tihwetini yin'we ke.
2: U wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla famba yena na xipitali kutani ka mbasuka vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari.
1: Hi zvona mama, ndzi bongile. Ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo zva wena.
2: Kunene n'wananga, ndzi sakela ku azukulwana wa mina Manuelito a veni vutomi ginene.
1: Ndzi ya ndzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali.
2: Loko ke ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
1: Mama yi kona.
3: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi katiriwa hi mixtura, makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka. A vanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tihweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vhele hi swikati swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
4: Swingulu swi vangiwa hikuva hi damu ka mimoya na swi fambisanaka ni tivula swin'we ni swingwalangwandza. Loko ku oneka leswaku a xingulu xi lava ku sangula kuva, a xitshungu xi fanele ku tshingisa madenga ya tiyindlu, ku tiyisa a swivhalo swa tiyindlu leto swin'we ni tijanela. Loko ku nga sali ni xikhati xa ku mahaleswo, i fanele ku kuma a wu tshamu ginene kasi ku fihlala kona hi ku landza mahungu mahuweleliwaku hi vurhangeri bya miganga swin'we ni tikomiti ta miganga leti tiyimelaku a ku lekelela a xitshungu. Leki i hungu gitakuhela Institutu National de Gestion du Risque Disastres INGD ku nga muti wu nyimeleko a ku lekelela lava va kumanaku ni swimusi swa ntumbunuku.
5: Ka wena u xuvaku ku xava asimento, tisimbi ta mavharawu, tintambu ta magezi ya le mundlwini, tisanita, amalavatora, mathangi yo chela mati ni swin'wana swigotso swa khayina leyinene, u nga hakarateki. Yana zwa leswi a Ferrage Emanuela. A Ferrage Emanuela wa swi kota ku yi kuma laha bazarini ga Mafurayira, swin'we ni laha bazarini ga Jilo lomu dorobeni ga Inyambane. Le axangamu tsutsuma zwa leswi u ya laha bazarini ga Giwa. Na Ferrage Emanuela ya laha bazarini ga Giwa axangamu hi laha u kumaku a xitalelo laha kumiwaku switini swinene zwa tipimo leti u ti lavaku. Ferrage Emanuela. Amakhevi ya hina hi lawa 87 387 589. Ku na ni leya 84 24 67 589. Ferrage Emanuela u yi kuma lomu dorobeni ga Inyambane.
0: 22 horas ni 6 minutos swa leswi swa ringanaku hi kuma matimu ya siku hi ku pinda. Matimu ya siku ya kupinda ka siku leki ka 15 ka mayo 2026 hi tave hi makuma ka lexi xikhati. Na hiko wingi seti legi ginene.
6: M matimu ya siku.
7: Hello sili inakulori, hello sili muyengisetu wa Radio Msambiki. 15 kamayo kukulungelwa asiku ga ngamu hichilimu cha matiku ya msava. Nakona, nyamuncha 15 kamayo kuala kanyiwa kuluza ka utomi ga Amado Ambateba. Yena angave mutsalu wa mabuku na haichu sumbulu cha tikwini gamali Amado Ambateba. Aluzile hautomi na ahini kanu wa makumi ni kumi wa makumi wa malembi kutanuku 90 anos. Musangula matimu ya siku malomanjine kamina Ameriku Mukumba Machado Junior ikau basopu gamchini. Akuluze kelwa hi madala mungwi jifana ni kuluze kelwa hi mutu mungwi wa utivi kutana ku biblioteka kuve matsalwa ya Amado Ambateba ka buku gimwi gakwe kuve mungwi wa vapimisi wa hombi hi sekulu 20 ive aingisa ni kutsala zvinyingi swingatano matimu ya tiko hombi Afrika. Mwana wa Ambateba na Kadija Diallo Amado Ambateba chisumbula cha Mali itwaliwa helembuga 1900. Ibe mutsalu wa mabuku mhlawutelo wa xithokozelo ive akuma a jogonzo jo sangola himandlene ka vakulunyi va tikwini ka França. Akabuku gakwe Ankolele umeninu fula Ambateba iulaula hiu hanyi gakwe matimu yakwe iya kuhanya. Ambateba ive amahandiru wa kiki ilumuka kugonza mahanyela ya vahanyu wa Afrika. Tiku gakwe gi kumile akulule kuhilembuga 1960 ive atira ka tlanganu wa UNESCO. Ambateba ibe apalusha amabuku manyingi abuku El Estrano Destino de Wangrin gibe gimu winisa achihiwa ichinyimu cha Afrika hilembuga 1974 na atralilwe kuhilembuga 1900 at Kuinga Mali Amado Ambateba aluzila utomi hi 15 kamayu alembuga 1991 wa Abidjan Costa do Marfim. Nyamuncha nakona 15 ka mayo isiku ga ngamu ichigimu cha misava. Hilembuga 1993 a changanu wa patsanu wa matiku uve ugema a 15 ka mayo kota siku ga ngamu. Chima kalembigegu ga 1993 kukulungelwa a siku legi na ku alakanyua leji kufaneleku kuve mahanyela lumu mingangu ene. Achifini ka yotli mingangu ya misava. Basi mwingiseta, akamatimu ya nyamuncha hiti hi 15 ka mayu helakanya kuluza ka utomi ga Amado Ambateba. Yena angave mutsalu wa mabuku na ahichu sumbulu wa cha tukwini gamali. 15 ka mayu kukulungelwa asiku ga ngangu hichinyimu cha matiku ya msava. Amatimu lawa malungiselu makhelama hingilitiwa hamina Ameriku Mukumba Machado Junior iveka u basopu kamichini. Manziku 16 ka mayu hitauye ni mangwane. Kawena walekaya ndiru unene.
8: Ouviram o programa Uma Data na História.
0: Agunene he mazwile matimu ya siku ga nyamuncha e 22:10. He tsamela ga kona la murunza mukseti hitave hikachikadile chi kanza kanya kutamunyika a hungugu eta lezwe kulandisa a un'wana longoloko u to landzela endzhaku ka hungugu eta kwa hungugu eta gi nani kule hanyana kutsongwana hi ta matimu ya kona kutani ta mahungu wingisileginene.

0: hungubu eta malaria lum a provincia ye nyambani kota dzedzedz mave madaya a muni wa vanhu lum chikarika ti hwetinharu tosangula kalembeleke ga 2026 a hlayulei yino mile hi vanhu vambiri vanga valuza utomi loko kufananisiwa ni hwetinharu tosangula kalembeleke hundzuleke ga 2026 ti hlayuleti tingaveti tivisiwa hi nwamangulu wa provincia ye nyambani lum chikarika gotsovanyanhu ingavi tsombanyisa a ti kharita ndzawulo ya taudaho hi chiimu cha provinsia ya nyambani ni tshimatshima ya kula ku hlola hi ntirho lowu nga vumahiwa lembege hundzuleko kala ka 2019 ta lembelegi lomu xikarhi ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze n'wamangulu wa provinsia ya nyambani Francisco Pagula i tlhamusela leswaku a vanhu lava munhu va nga va luza autumi hi lava va nga ve va kumeka ka hlayo leyi ya ku ringana a zana 514 ni 520 magidi wa vanhu va nga vathapiliwe vuvabyi bya dzedzedze ka lembelega 2026 lomu xikarhi ka 2019 to sangula ta lembe hlayo leyi yi nomile hi 100% loko ku fananisiwa ni 2019 ta lembege hundzuleko ka 2025 laha ku nga ve ku khon'wa a vuvabyi bya dzedzedze a vanhu va ku ringana a 514 wa magidi makunu kasi aku lwani vuvabyi lebyi bya dzedzedze a n'wamangulo wa provinsi ya nyambani i tivisile leswaku a ka hweti yi taku ku ta ve ku sangula tirho lomu a provinsi ya nyambani wa wu phakele ga michikitelo michikitelo leyi fanele kha yi tirhisiwa kasi ku ti fikela ka tisuna
1: Neste contexto, anunciamos para o próximo mês de junho a realização da campanha de cobertura universal, que incluirá a distribuição massiva de redes mosquiteiras, apelando à participação ativa de todos os segmentos da sociedade para o seu plano ou seu pleno sucesso. Adicionalmente, importa referenciar a necessidade de uma mobilização social contínua e articulada, envolvendo as autoridades locais, líderes comunitários, organizações de sociedade civil e parceiros de cooperação, de modo a garantir maior alcance e eficácia das intervenções em curso. Só com uma abordagem integrada, participativa e sustentada, será possível consolidar os ganhos alcançados e celebrar a redução dos casos de malária na província, contribuindo assim para a melhoria da saúde pública e do bem-estar das nossas populações.
0: Francisco Pagula, n'wamangulo wa provinsia ya nyambani ka mukhangano u nga vi wu tsombanyisa a tikharita ta wudaho hi chiyimo cha provinsia ya nyambani hi tsindza ka maputsu ku tili khari Mercia Dimene loyi a teku ngalo a wu phakeli ka michikitelo gi viki sangula lembe gi nga hundza ka maprovinsia ya n'walungu ni makari ka tiko ka Musambiki hi xigelo lexo lembe legi lomu ka hweti yi taku ya junyo ku ta ve ku sangula lomu a provinsia ya nyambani laha na ku to phakeliwa vonkhe vahanyi va provinsia va kusuhani ka 1,600,000 wa vahanyi
2: a malaria ma diagnosticariwa ma tratariwa kambe ma dayiwa hi wona la ku loko a vanhu va ni feveri tinge va tsutsumela a xipitala va kota ku kuma a mimirhi leyi dahaku a mavabyi lawa ya malaria
0: ku ta ve ku sangula na ku nga hikali a ntirho wa ku phakeliwa ka michikitelo zvini zvi nga luwaku ka vahanyi va tuga Mozambique
2: a michikitelo hi sangule ku a ku phakela ya lembe gi nga hundza hi sangule Cabo Delgado hi ya ka Zambezi Nampula Niassa ni Tete leswi hi ta sangula laha a hweti leyi taku ya junyo lomu xifundzakulu xa ka Nyambani le vona swaku a vanhu tenge va tirhelisa a mixikitela pa va vhikela a mabadyi ya malaria hi lomba leswaku nompodi va teka a mixikitela va yi tirhisa a ka swin'wanyana tenge va yi tirhisa lomu ka ku vhikela mavabyi lawa ya malaria
0: Mercia Dimene wa tsindza ka ndzawulo ya taudaho ka maputsu kwalomu ka mukhangano lowu wa gotsovanyana wu nga vi wumaheka a n'wamangulo wa provinsi ya nyambani ivi a sayina xivhumelelwano ni vakubanati va madistrict wonkhe ya provinsi ya nyambani kasi va tinyiketela lomu ka ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze ntshaa wu nga na ku sayiniwile a xivhumelelwano lexi hi na radio Mozambique hi vi hi bula kutani ku swa magezo ya vakubanati va madistrict ya Jangamu Senia Mayela Vilakulu Jose Jeremias swin'we na Alphabet Mazivi wa le ka mabote
3: habonga hikusa hi sinarile contract leyi hileswaku a contract leyi tenki Mutheni hinga seno district ya Jangamo hipatsana kasi hilwa ka mabadzi lawa a mabadzi lawa pra ku hilwa ni mabadzi lawa ya malaria tenge hilwa ni suna and antiro lowu wako ifamba hi hlayisa a makhelo lawa hi hanyaku hi ku basisa laha mutini hi hungula a mati lawa manga matshama ku na manyimile ni zvinwane ni zvinwane hi zvikota kuti vhikela ka malaria kambe hi patsana hokleni hi ntamu kasi hi kota ku vhika hi kuma ku a district ya hina yi hungukile o kumbe hi dele a mabadzi lawa ni suna legi gi fambisako gi vanga ku malaria
4: hi lisene loko hi ta coka kati hwetele ta tinharhu ta lembelegi ga 2026 a tinombora ti kandzihile maswikana swi ti kandzihile hi mhaka ya tivhula leti hi nga ve nato hi ve ni tivhula leti ti nga mahaku lomu ka manwelo ya mati lomu ka malulamiselo ya byakuga ku ve ni swindzombonya bya ku karhi leswi nga mahaku ku ve ni malaria lomu ka tixitahina lomu ka masengi maswikana lebyi nyamukha ya lomu ka vhilakolo maswikana lebyi nyamukha hi sayinile a xivhumelwana ni n'wamangulo wa hina governador xa ku hi simamisa hi lwa ni mabadzi lawa ya dzedzedze lexi hi ximahaku u hi to sumamisa ku ximaha hi ku hi tirha ni varhangeli va miganga ku nga va leaderi communitari va varhangeli va mabanka ni vonhle hambi vanyamabindzu kasi halwa ni mabadzi lawa ya malaria lomu ka tixitiyana lomu ka vhilakolo
5: leswi hambi ni matshamela laman'wana ya ku lwisana ni mubadzi legi hulawula hi ku tirhisa majakwa ya mihlulameti ku tirhisa makamba ya tikarusu va swi kota ku mahale
4: ku ni ntirho wa hombe wa ku poletela a misinya leyi ya ku loko yi hisiwa kutani yi vekiwa a tisuna ti nga tshineli leswo hi tirhisana ni majaha ya hina magondzako a wutlhari le izudere hi vulavula hi yunivhesitati hi nga na yilomu ka vhilakolo tan ha tsumbaku hi ka masiku matako hi ta pola a misinya ya ku tala yi mahaku ku ve a tisuna ti nga tshineli loko byi ta va ta pasisa misinya leyi hi ta ve hi maha a vhuxelelo hambi huwelelo lomu ka tixitu ya hina
6: hi ku landza ka xivhumelelano lexi hi nga xi sayina ya zwin'we ni mamangulo wa provhinsia hi na komu district de mabot hi ta ya hi ya hi tlhela hi kuswe ku nga ku hi kumana hi na kota a hubyana leyi ya ku rhangela a mfumo laha hi to vitana va leaderi communitari hi vitana va leaderi religioso ni work magistrate social laha ma kumekaka lomu ka district liyani kasi ku hi mahaphulu ga ku hi tirhisana ni vanhu wonke mapovhuwadu wonke malokalidadi malumba ka district liyani leswaku hi famba hi va hlohletela leswaku va swi kota ku va seletela lomukaku ku tshama ku mati loko ku na tivhula va basisa lomukaku ka ku rhendzelekela a mingango ya vona va tshama na ku basile konkhe kasi ku tisuna ti nga kumi ku va ti tshama lahayani ti ta kota ku ti tswalelana hi ntamu ti ta vabyisa vanhu vahina
5: lomu xikarhi ka tihoti leti to sungula ta tinharhu loko yi fananisa ni leta lembe nga hundza mabot ma yiselikweni hi vuvabyi lebya dzedzedze
6: hi swi vonile leswaku kota a district ya ka mabot hi kumekina hi kwelanyana ku hundza leswi hi nga hi byona aka lembe ki nga mphela kani leswi hi ku ve hi byona swa ku hi kwelele nyana ku fambelana ni tihlayo leti ti nga ku woneka leswi ti hi nyika a mitirho ngopfu leswaku tenge hi ya tirha hi khikhi kasi ku ti nga ha kumeki na tikwela maxi ti kota ku ti hunguleka
5: swa kotaka ku hi nyika tihlayo ta kona
6: a ndzi nga tikele ku ndzi nga nyika hi tihlayo kwalaha lexi ndzi nga wula kholichi ya ku ku wonekise ku loko hi cuka ka malembe ka tihweti tinharhu ta lembe ki nga mphela ni leti hi kume kile na hundzanyana kambe hi hundzange hi ntamu maxikani leswi hi vula leswaku a cha hombe ku swi hi nyika ku ve hiya hi ya kumeka na hi tirha hi ntamu
0: va kubanati va madistrict ya Jangamu vhilakulu na maboti na va tinyiketela hi ntirho lowu tumahiwa ndzaungana va sayinile xivhumelelano ni n'wamangulo wa provhinsi ya Nyembani kasi ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze kwalomu xikarhi ka muhlangano lowu ku ve ku woneka a bazari ga nguva ka ku kombisa leswi ku nga mitirho ni switirhelo swi tirhisiwaku lomu ka ku lwa ni vuvabyi bya dzedzedze hi na Radio Msambiki hi bulile na bava Louis Gilima nhlari ya ta udahu hi tivaku hi tindlela ta ku lwisana ni vuvabyi bya dzedzedze a hi zweni magezu yakwe
7: a vito hi mina Louis Jarmindu Gilima ndzi mutirhi wa service digital sawudi lomu doropeni ka Nyembani
8: Hizwana,
5: baba Gilima, himi kumalaha kasikulege muvitani wili kota sikuga kutama hitamaha a foro kota kugonza ku tiwa kwa malaria mahunguka mahunguka mutili ni zvinyingi kasota kombisa hiona zvigotso laha kuna ni michiniliani itira ila yini
7: Amjini lo wa kwazi kutumbo e tambo e gubugubule utelela kufafaza lati suna lomunjwini tala ungwa na walumini utelela ku daya tusuna ahanje ka kamoto mkitaleni lumubayiru kwa chenda
5: Nesu nge michini liyani kutani ku lo ufafazela ku lomunjwini ufafazela hangi lo wala hangi ufafazela hangi
7: Jona lojo ulileko jona
5: Akuhambana kukuhila
7: A kwamba ne logo ko lo walomunjeni una ne mafete ya 6 meses no minimum antema 9 meses nda kuvete lo nwana wole hanje u durala masiko yoka yokoma ikota ku hile jaku loko jelile mure rave ku de kona te vola ku mandzoka tantamu lo perdera antamu
5: hekuta senka kalo wa ufafazelo lo mungweni lo mudropeni ganyambani hambelo mka madropa manwana ya mka province ya nyambani vavumela kuvula tivati vahanye kasiku mungena mufafaze
7: utawula ulangu vulo mudropeni kanyambane vatana vakuvumela nguvu futhi itiso ku yakumeka zvinzombo yavhinwana vangwana vako nada napodi afafazela porque ako chela murulo ku vetana te sokote ora mahele zvinwana kungama miti lavata kona madresa vano maji de bojo ko yajumayela kwa kuchatela kasiku vafafazela Hayukota huu waguma vumela hii kuma mimiti inyo kwa afikela wana.
5: Makono lo kukula kufafazili wa la hangi. Koto tekunga lo mungu ina vavumela la hangi. Vavumela sumesa kuhini huwa himanda ulo mungu fafazila wako.
7: Ben, lo mungu hangi ayotele nguvu kusajula yoka makushi yama nyingi. Ama yukula yoka kumbustive, kunga gazolino, gazola, ni maisitisida yako wane. Na kuma veji tala kuma loko kuwe kumunate nyimisela kupemisha kufone tala madishpeza la yuko nchwa kwa imaha.
5: Makunu hangi kakufafazela kuna ni kutirisa mchikitela amuchelo va utirisa lo mnyumba.
7: Va utirisa nguvu mchikitela ambi loko hifamba hile vya kufamba hifafazela wano wakombe lo mkubezo lo mkama tingido ita mikuku wakombe la nguvu wako hewa vune hema red. Mosquitaire então na chimbisa ku baso makome ya kantao kita jipona bezara kwa sokwa vunete
5: avula yini le nguvu heti hla iletinga uliwa lumuyani ati hla itinomile alembe nga hunza lumtikara kati 13 manje kwa hema 90 mil alembe lekele mukati 13 ka 2026 zwilum kama 190 tal mili wa vanhu vanga kunwa heba dzika malaria lezini le kuvula ahlayikwela himiona ni maxuka lawo hemaona kulawa ni makamba lawo ya tikarusi inga ikhamselana kasi hungula atihlayuleti ahibulele baba gilima
7: hanje ka mitiri ya kufafazela konga ya siensa hi kutshatela vahanyi kwa soko hi tirhisa mametos preventives ya traditional ya nga yitumbunu koyini kota ku tirhisa tikaruxu makamba ya madimwa machimba ya timbuti chakalabata machoka ya ximunyomunywani machaka ya mikuxo mizolameti ni tin'wani tisinya mihanya ku na twanundzi teni ka yini
5: hisani ka tikaruxu zvimaisiwa kui
7: tikaruxu loko yi la ku phuma gambu ntanu wo teka makhala anchi wo sukisa vanhu va wakele munjwini tihuku u ya ka hanje ntanu u teka makhala u chela mahiso u peta tikaruxu basi u guma u tshama u vala tivati ni mazanela ntanu 15 minuti dupo xikaku na huku u fafazelile muyanjwini u ta humesa axi a chumuto tirisa wona ntao vutsamanyana singu munhu ndipo zvo vula mazanela para kumanya na mwelo uyana ndipo zvo vula te vatu ngana njono yakela
5: izvi zva zvingu ni matuka ya madimo hema ona kula
7: zvi zvingu ni matuka ya madimo ni ndingwa ndi sinya leti ndi tolele ku kusangu le
5: zvangu ku hisa zvangu le
7: zvoje ku hisa ma zvi munyonyo loko u jwalo mu mbirisini ka kitale ku pfana na ni tsaka labata no yanawo jwalo mbirisini ka muti ta vona ku tutsumisa ku chongola ati ati suna
8: ndinga isemaligiyani ngimaha kodwa tsona
7: iya isemaligiyani ngimaha kusutsuma futhi uyafana mizilamet pheni loko la kuyekelo loko ngacho kodwa kuyisatelo yekelo myangwini ma kurisin mati ma varanden salen tavo tajo kota ku tsutsumisela futhi
8: mina ndzi ku chakalabata zvingamhandzwe ya maha utsamuka ku adisuna tizvikota kutsalelana kota tinzwana tinoti yakuri kwa haya nati maha zvaita zvonawo azvimaha ku zvivitana tisuna
7: nda zvimaha tinoita tisuna ireplant ya inene nguvho pura tisuna futhi
8: mava kamusela loko muchikele ka muganga wokwaka ukara vahanyi ku hey hangi kali kufafazeliwa lomungwini mufanele kutirisa ama metodo la ngamona
7: ava chamusela kusa loka Saudi hina ni ma programa yo mahama amikhuyu ya kukonyansana ni vanhu yo patsana vanhu kasi va chamusela ma metodo ya kuvikela amabajilo ya malara ni tinwani ti shaka ta mabajilo tshishanisa ku lomudropeni ka nyamba
8: Hizo ba yilima ndza tsamba ku hisini yani hazvikada ku hisima misa ingena hiwona azvi hukulezwe tibasiya leti zvilimuka kuini itirumuni ichigonzo mufela ku mahayeni mukhoiona tisona tutala lomuya tingakhonwelwa tinginisile kuini lomuyane zvino zvimahekako zvino zvira maiwa
7: ya lakati suna leti yo khoma yo tanajo etele najo vifana nisi lejo kasukuta komba amasangoleli ya kusukela amasangoleli ya vida konga progressions ma progressions ya makoleli ya tisona lebyi la kokwa tisona tisangolo lomuka mati yo chaka lomu ukona lwa sona le wa sati ya ku ya humula kona nda yitsala matandza lomuyani boji masuka masangola kukula koto zwiwana ka handi kusukela ka fazi le ya hombe konga fazi le lomako jaya yingela mabacho
8: hi hisuna inyika ta kuma babya dzedzedzela hi kuna sina liya ya chinuna ndo liya ya chisa
7: asuna inyika ta kuma babya malaria nofe lo ikonga tsuna ya sisati hi yona yilumako hi ku yiluma munhu anga na malaria kuma yiluma munwane ntao yi transmitira a virus leya ya malaria ka munwane
8: loko mu kuma asuna kota hi wona ku swigotsi lawo lava hi zwaku ndza tshemba ku sema kunhu va sengula ku cukisa a ku swini hizwi hi bulaku hi zwona loko mu yi khomeli suna mu yimahisa ku yini ku kula ku tiva ku leyi ya wanuna leyi wa wasati swi mahisa ku yini
7: ku ni ku hambana hikusa a tisuna ta wasati ya wasati yona yi kuluke nguvu yina ni ti ponda timbimizwa mimbiri anyimega yone cha kusasenzako ndakuti yawanona iyo yona kuzo ikamu imuzwa monga nawo
8: makono lumuya mugonza yini tingakhongola ndzitola nati tele lumuya zvini mula ku zvigonza ku laya
7: lala hela ku la ku gonza ku hiyi akutiva ku hiyi asuna masiku mangani mbeta kone ya hanya yona pasiko ku pasiko yi tswala pura ku hi tswalelana tswalelana
8: loko hi la ku cukisa hi kulile xikoleni mina na ndzi gondza ku asuna yi hanya siku gin'we lesi hi nga hi khakhela
7: na asuna yi hanya 15 a 40 dias depender ka depende ka xipesi ka muxovo wa kona wa suna minyonyo depende ka xovo ka muxovo wa kona ni ambiente ku ka matshamelo ya kona kuma ko hiso ku titimela ni temperatura leyi longolaka ku ni xovo lowo wa suna ndzi tola ku vela nguvu ku ti kumeka lomu ka ani ambient por exemple loko a suna yi tswala lomu ka makoti ka tingetani ta le mukaya lomu ma yikoti hi fulela hi jwanya kutani makoti kambe lomu a ta hanya nguvu ku ti kuma ku kufumela benga kunene
8: leswi nge a hi siku leswi nga kula na vaku hi 24 hora hi swona hi lesi
7: yona nada hi yona a tiyisi lowu wa ku ya hanya ku hundza 24 hora
8: makuno na hi chikela magumu chila hi lomunu muchisiyako ka vahanyi va doropa vahanyi va province hambini ka tiko ka Mosambiki a ku va tiva a tindlela leti mu hi tlhamuseleke lwa hata ku ti fikela ka vubatikedzedzedze
7: ipa hi lava ku kombela vaki vahanyi va province kutani doropeni lomu Nyambani kasi ku va wonekela va cinca mahanyelo kasi ku va vhula tivati loko mintirho ya ku dayi loko fafazela va vhula tivati vangela varusiadoro vachela mimhelume ya tinyela ku zvibo loko iku maredi musiketera vanga dixifiyara maredi leswaku va taka maredi va mavhuriweri purapa fepexa anta matirisi so para ku felengela pasi ku vakela khwatsi va magumba khwatsi para yi nga ngheni yin'wana tisuni ntani ku tirisa hi mameme ya tidilaya tinsinya hi leti hanyaka na ti lomutini kasi ku bopa a tisuna lomu hanyaka kona
8: xikolo xiwuti siku vena ndzi ku hovhala van'wani va vula ku mimirhi leyi ya tekiwa yi tirhisiwa va ya mahadibi va hlambisa hi tona tihomu swa lisini leswo
7: na de lomu swivena ka kudaha hi byi tivi a byi ku maheki leswo mirhi lowu sira sopra ku fafaza prokoda ya tisuna leswi swin'wana a hi byi tivi hi kombelaka xitshungu loko a tshika n'wi kuma munhu a xavisa muri lobe menje a ya ka aka sekretary dubar oko kwakeri ndhawu kusuhani a ya tivisa kombe mindzi wuni fulani a xavisa muri lowu fafazaku hi wona ntawa ministeri ya sawudi ta munyika tixayisi ta xayiso ka vanhu lava va nyamisaka mintirho ya sawudi
0: hi bungile bava Louis Gilima hi wutlhari lege wu hi kombisileko na hini ku tshemba leswaku avayingiseti va xitichi lexi Radio Mozambique Maputgaza na Nyembani va ta londzota swileletelo hi tshamela lege hili hi muchiketisele a hungu ku acta i hungu ku acta ki nga vemangleni ka mina Armindo Masingi ka michini ku ve na yina kulori wa tiro Bernardo Salomão wingisele legi nene ka mitirho ya Radio Mozambique ya landzelako salani.

0: Jona, le sim le ya onario na ko mai bongile zini le sima ko ye nyika xithuzu ka vamamani uma hisa ku yini disimta wena loko la ku ti thepa u tshama siku manga ni na u tsala kutani yi humelela u ya la kanya swale swale swi u te ku tsuke kwala hayene ya thepa le simu yi ku kwala tata
1: a disimta mina ndza tsala kambe ndzi na tihahla ndza tshuka ndzi mbeta hambi tihweti timbirhi na ndza ha thepa yo lisimu lelo man'wani masiku ni etlela ni lorha swin'wanyani leswi lavekaka ku maheka
0: swa maheka
1: kusukela siku ndzi nga vhumela ku nyimbelela ni ku landzisela swa ti-studio swa maheka swa maheka
0: leswi u thepa wece kutani ni wo karhi loyi u tirhisanaka na yena
1: thepa ndzoce maji va kona kambe vo karhi lava ni pfunetelaka swona leswi
0: va ku pfunetela ka tshamela munhu ku pfuna hi mavonela ya tinsimu ta vuchukwana kutani va ku pfuna hi ku va ta nyimbelela swiku na wena kutani va ku pfuna hi ku ku nyika cikinyetana va kumba ya nyika loyi a nga produtori
1: cikinyetana ndzi nge hembe ndzi nge hembe maji va kona lava ni pfunaka hi maidea wa ku a studio yo karhi yi bon or famba ka studio yo karhi yi bon manje a cikinyetana
0: avanyiki mali va
1: avanyikeli mali rakarata
0: wa ndzingatsara mahoko lomu phaketeni
1: rakarata
0: inaka u mahisa ku yini wena kasi wa swi kota ku vekisiwa mali ku thepa ni ku hakela va produtori
1: mina ndzi pedreiro ni ku pedreiro a ndzi dependeri hi munhu ku ta ndzi nyika pawuna ndzi tshamile ndza tiphandela mina ndzi mama bixikatu ni kumeke na ndzi nyimile
0: ndhawu a ntirho lowu nyimbele lowu maha hi ku wu rhandza mpela
1: ndzi maha hi ku wu rhandza
0: ya sala yo u tizama wena ha wexe u tizamela u tiveketa wena ni ku wepe u tlhela kambe u tsakisa mbilu hi ku va u thepa tinsimu
1: ya sala
0: tinsimu tona ta wuyisanyana byo karhi ta wuyisa malana loko leyi humaku
1: ya wuya nyana mali leyi ndzi u dinga wuyohle maji ya wuya nyana
0: yi wuyisa ku yini
1: loko munhu a ndzi vitana purike mina ndza famba lomu ka mafesta na wufesta ndzi ya tuwara agora munhu loyi a panda ku nyika doxi loyi ta kota ku nyika trixe pa hi wo mawuyela ya kona ya mali yi wuyisaku swona njhani ndzi swi tivi swa ku ku fambeni ka mikama swi ta mi hayisa ku yini purike mina ndzi haya phambeni
0: loko wa ku rhamba ka ti-festa ha swi tiva ti-festa mibuzu mibuzu yo hambanahambana kani lomu ka switiki kani michado kani lavo hlanganisa malembe ngo anniversario kota leyi ku giwaku a va tshikele va se va ku u ta heta yi kuma kwalaha leswi nga lunghisela hi sweleswi khoma parato leyi u yimbelela
1: leswo loko ya mina lomu ndzi nga famba kona ndzi nge hembe va ndzi khomile khwatsi hi ku va ndzi nyikile xitulu va ku tshama laha uga va tlhela va humesa leyi ya ku va ku famba ya xava sabawo
0: a swi gumelaa ku gana basi
1: laha nda swi gamela a swi gamelaa
0: kani leswi kota ku xiva ka wena ku ya mahlweni ku tiviwa ka gokhletiko a wu na loyi a ku pfunetelaku
1: ndzi to loyi a ndzi pfunetelaku ya yena xikwembu rike a van'wanyani vanhu loko va ku wona na wu nyimbelela va le loyo gaxtara mali maji mina mbilu ya mina a yi ndzi byeli leswaku tshika leswo purike ndza swi twa swaku ndzi ya kwihi a ku xuva ka mina hi ku ndzi chikela ndzi kombekisa swaku mina ndzi wa lomu nyambani kambe van'wanyani lava va nga karhi va ku olyalaki lexove xi ta gaxta ri dinyero ba va kumeka na vona na ku va dana hi swona leyo purike va kona ni sweswi va nga karhi va nga xi kutara ma muzika ya mina maji loko va yizwa muzika ya mina na yi chaya ndhawu va prefera ku famba ya kombela ku nga ndzi

0: Viarela música leyi
1: angati la ka wena ha wacha
0: angati ka vi
1: ayi kuma lo va khone
0: ya ayi kuma lo va khone uvo koma na xikotara base ya
1: lezo zona kana zwa sikombisa tlhata ka woko ha themba
0: hanza themba
1: hey ka munhu wo kari loko ala ku vona anga zwikotisa ku yini hi ndlela moni
0: la vumela ku sempre loko u la ku hanya aunge giweche kula ku vuniwa
1: njona
0: eh hawula ku vuniwa eh hikutsongwa lawo munhu akuvuna ku hambi ko vakinyeta yinwa ku nyikako ikuvunile ya
1: akunene kanle zwiloko kona ndzinga ku zwalawo ku wa nyimbelo muka mibusi yo hamba na bana ndinga masa ku yini loko munhu akulapha nga kumbisa ku yini
0: support ya teka numero ya mina support ya teka numero ya mina loko one lava ni ligarela ni byela hi nkarhi ku pa zwimaheka leswi maheka leswi a nga chavi munhu ku ni ligarela ku tala vexi a nga ku a ni ta kombera ra mali a ni kombera ra mali ya yinyingi so no la ku vanhu va swi twa swa ku mina nyimbelela na tsakisa vanhu
1: kambe a wu tirhile kha ni mambu base
0: nada a wu tirhile kha ni
1: mambu laha hayi wena u nyimbelela swo kula mpimo lava nge na chikinyeta na wena
0: ya chikinyeta na yana
1: kasi loko hi nga yi nyika numero ya kona hi nga yi siya kwala xikati xa lexi kasi loyi wo karhi ka ni ku ku vuna ka ni ku ku ramba a swi kota ku ya kumana na wena
0: a numero ya mina 87 74 20 484 ya avito hi lega onari ka muchai
1: onari u magise gumesa hi ya ku gumesa ni ka longo loko wa hina ngoma ya viki la viki legi hi vula ku na wena u nga kuma a thomu legi yo tala ra Mozambiki kota ku wula ka lava va nga swa tinsimu ta wena ku nga heli radio hi ku amukelele hi gigezi u nga navula ku ngisiya hi ku gumesa ka buluka hina
0: a gezi ka mina ndzi lava ku siya goda hiku andzi kombela ku munzuku hambe mondlwane loko ku hini divertimento mungave wonwe na munzi vhulela ko tindlela ta ku mina ndzi sima manzi ya phambeni
1: izona onari zwisele loko ku fanisa loko ta lungiselwa dzingoma dzinyembane ta zwikota ku ve ungena ka mapalisana lawo kasi ya unyimbele gona givuvuma kasi ya tsimu tona tivuvuma hibungile hina ku ve hi ku amukele ka xinkarhana xa uhashi ka viki legi kasi hi ta bula ntirho wa wena wu ta wu chayi basi nyima laha mwingisete hi ta ve hi wuya ka viki taku ni wun'wana longoloko nyamuhla hi amukele onari kota hi nga sina hi wula ku pfumela ka longoloko. I'm from Swabulu, Kwemina, Louis Batish.

0: Ebongile Lorena Nyats hi katika dile chinao hiko a chitiku cha dzonga hichi kaketala nzaku kutave 23 horas ni 30 minutos kama uma hongos kama po tsengade nacional movina Armindo Masingi
1: chitiku
0: chimwe na Rufina Mundao ka chitiku cha dzonga cha suga nyamukha
1: chitiku cha dzongeni
2: Vulo wa mbiri ni wa vunharo hi 21 horas na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wo vahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiku xa dzongeni.

na kungekal. Tavi 23 horas e 30 minutos. Kama mahungu kusikala kama putzi ngarene sona. Mahungu igumese siku. Makunu nanzita ku linza ku kama hungu lukusita ku mea noit. Mudasala nivana kulure. Labatu simamisa atiru kuzagia kungwe. Maput gaza na nyambani. Achiticha chivali nyamunga.

0: Essas 5 horas e Xuxa Chicamwe.
1: Inhambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukanyata miri, ni majela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Radio Msambiki, ai.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto me anoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa
1: ya te butao tita tiendla swinwana kambe nkongometo ya hina ikuva kunwe hi siphala baba hi kongoma ka simbi ya 5 horas ime anoiti na 10 minutos kufika ka hina baba ikuva hi vula hoyo ka xiyenge lexi hi kotlanile akuva hi ku ndhuna hi jambu imeya noiti na 10 minutos hi imeyo hi losela hi ndlela yinene kuva hi ku komba leswaku hi kunene hi tele wena

0: Hi khetha lirhandzu hikuva lirhandzu hi lona li nga le kulu ka henhla ka swilo hinkwaswo. Hi khetha lirhandzu hikuva lirhandzu hi lona li nga linene henhla ka hinkwaswo. Leswi swi tlula matshoho papayi, leswi swi tlula ku lavanana na vubihi, leswi swi tlula ku va u ya etlela na hina vela ku famba na wena, leswi swi tlula ku veneni mpela u ya ku jantareni na u pfale radio kwe hi famba hi ku lavetela mpela. Meia-noite e 26 minutos.
1: Contou? Foi aquela senhora dali?
2: Ah, exatamente.
0: Maputo gaza na inhambane.
1: É isso.
0: Cotele na diaga com xênio. Lana hi xuxaka leta ku kala, lana hi xuxaka leta ku yaka, lana hi xuxaka leti mpela. Ti kombisaka ku yakisa tiko.

0: Mwingiseto wa kuranze kwa radio Msambiki ishi musha dzonga kati kuvula ule imso provinciali ya Kamaputsu, imso provinciali ya Kagazani, imso provinciali ya Nyambani. Nyamunkla hitlele hivuya na umani nungonoko majela manene.
1: Itaba ibula na muunguri wa asawodi materno infantili Diozilia Mati. Lua hata ijwela kashutongu mailanu ni majela manene.
2: Lipelele au shini mwingiseti wa radio Msambiki.
1: Ichona nyamtla hita nita majela ekati mbadwi ta mabadwi ya kutala chukela kombeko diabetes. Ashango sungune ya navela kakutiwa shona elesha ku ati mbadwi ta mabadwi lawa. Tifanela kwa anisa kuine kama jelu atona.
2: Mbadwi wa diabetes imuno lwei sitaiwa sasa ku anima mabadwi ya chukela ingatini ya yena o emuzimbeni wa yena. Afanele kuja swakudya leswi swi ta kala swi nga mu yengeteli a chukela a nyameni ka yena. Afanele ku apumba a chukela u asikiri. Kodwa a substituira chukela lela granulada lela switolo a tirhisa a wulombe hambi hi kacani a wulombe leta mu pfuna. A tolovela ku tlhela a khweva cani na a nga na a chukela le la kushaba a switolo ngoku kuti ta kota ku vona ndi muyengetela a chukela. Kambe hande ka swakudya swa ku yengetela chukela a fanele ku veni a dya swakudya swinene swa ku fana ni mexowera ni mapira ni wuswa a pumba swa mafurha hi ntamu kambe a dya hinkwaswo ku fana ni nyama kambe loko ayiwoxa yi ta va yinene pra yena nyama hinkwayo a nga leswaku vene a chela mafurha a sweka hi khokhwa tata ni timanga ku swi ta engetela a mafurha lomu ka misiha a nyameni ka yena a dya a swa matsavutsavu a senjau a mabyanyi hinkwawo ya ku fana ni matsavu ya tin'hwembe matsavu ya timbaweni a nkaka mathapa leswo swi ni lisima ngopfu swi ta mu yengetela a wutomi hi lana ka madyelani na a pumba a wulombe a nyameni ka yena
1: hi swona a loko a dya swa matsawutsawu leswi mu swi vulekelana maswekela lawa a fanelaka ku ma landza hi wani a nga chela khokho a nga chela timanga a nga sweka hi mafurha hi wa hi ma fanele a fanelaka ku a maswekela a fanelaka ku ma endlisa swona
2: a maswekela manene i ku ve ni a sweka loko a lava ku chela a makhokho ni timanga a nga tati a loko ku van'wani va tolovela ku chela makhokho mambizi manharhu va chela a timanga kambe loko o rhala khokho a hafu ya xikhambati xa khokho a nusa hi xiyandla a timanga nyana kutsongo kuleleyi a swi tlhakatu swi ta va swinene ngopfu swi ta mu pfuna.

0: kun'wani xa kafe.
1: Eka hinkwaswo leswi a swekaka. Ku na lava va rhandzaka ku dya swa ku katingiwa ku nge hi tandza, ku nge hi swidliwani, ku nge hi yo nyama. A nga dya munhu wa ma-diabetes swilo leswi a ma hi ku swi katinga?
0: A vavabyi va diabetes swi nga susaka swinene ku a swakudya swa yena loko a swi oxa, a oxana ka makhala ya ndzilo. Hambiloko a nga na makhala lawa yena ya ku ta hi masinjhiri lawa ya ku veka ka masaka. Wa woxa u khwaneka ka tihunyi. Swi nandzika swinene ku a swi na a mafurha a swi nghenanga ka mpilompilo ya ku tala hi ku u woxile hi ndzilo wa naturali. A swa ku munhu wa diabetes a fanele ku ve ni a rhandza a dya ngopfu swakudya swa ku woxa. A kama kompanyara xitlhakani muchovelo a loko u sweka matsavu ya tin'hwembe mo sweka matshimbo o madedele u gama u woxa xidiwani xi va u xi temperarile be u ti hoxela a swakudya swa yena purasini ni sima ngopfu a fanele ku dya ngopfu swa ku woxa duki swa ku katinga hi mafurha.
1: Ku na swakudya leswi nga ka matshamela kumbe swilo leswi hi matshamela swona swi lombelaku hi nga vula hi madin'wa, hi nga vula hi mapayipayi, hi tikompfa, hi mimova, swa pfumeleka ku va a dya munhu loyi?
0: Swa pfumeleka buki yena hambiloko a ni mavabyi ya chukela a swi hlayisa ku muzimbeni wa yena ti nga tshama ni chukela zero ka ngati ya yena. Nada hiku loko a tshama a nga na ngati ta mbe a nga na chukela nyameni ka yena a ngatini ya yena o de awa leswi swi hlaka swa ku a ni ngati yitsongo a gama a dizimayara hi leswi swi hlaka swa ku hypoglycemia a ni chukela letitsongo hiku loko ni chukela na tinyingi i mavabyi loko ni chukela na titsongo i mavabyi ka mbe wa fa munhu ku ve ni a ni chukela litsongo enyameni ka yena. Hlaka swa ku a munhu tingi a ni matshamela ku a ni a chukela la ku yenela la normal la normal enyameni ka yena nompodi a ni chukela na tinyingi leswi swi hlamuselaka swa ku loko a ma ha xikambelo ku ni mamilimole ra ku swi tiyisisa ku ni xigava ku ni ntsengo wa unene lowu fanele ku hlaya swa ku lana a loyi se a ni a diabetes loko ni ntlhanu ni kun'we wa mamilimole lawa enyameni u hlaya swa ku se u le u ya ka diabetes loko kambe wo va ni hansi ka doji u 3 millimole naswona avo hansi hi ntamo o zero u nga wa u dijimayara te u tlha u kuma makovhuriso byi dzukadzukeka nga kova ni mavabyi ya vatsongwana ya hweti ko yi mhaka ya ku kala chukela engatini.
1: Hi swona se a timhaka leti ta mavabyi lawa ya chukela ta fambelana ni ku va munhu nakona a na ku va a pumba a munyu kumbe a swa munyu i swa munyu a swa chukela i swa chukela?
0: A swa munyu i swa munyu a swa chukela i swa chukela swi nga va ni a interferensa o a mpatsakanyo loko swi yo tlhangana maxi loko u ni mavabyi ya ku tala o madesaumburinzen u gama u tlhela u ni diabetes a yi se swi ni problema hi ku ta ku hi ku pumba munyu pumba a chukela entawu lani swa chukela swi nga va ni swi ni ku tshuka swi tlhangana kambe a ku tata munyu kambe a swi laveki a munyu munhu nompodi a tata munyu ka swo hi ku ni munhu ni diabetes entawu ni va ni tata munyu hi ku a mavabyi ya munyu ni nga na wo ya diabetes a swi laveki naswona.
1: Hi swona se a munhu loko a li ku hi ndzhaku a ta na a rhandza swinene jani se hi yi hi ndlela a nga yi endlaka ku va a tamisisa a khweva jani kambe na a ti vhikela ka mavabyi lawa ya diabetes?
0: Hi ku vhikela na u li na u nga na wona swi ni lisima ku munhu a pumba a ku tata chukela a ku rhandza chukela a tata chukela ka jana. A pumba ku dya a ku phutha swa ku lombela swi dyondzana a dya mabulu a pela ni paneleni loko a va na mabulu a rhurhumela a jelisela ngopfu swa masumu marefu.

0: down the line together. And now, no one any dear bed. I remember John, Apaneku Pumba, Munua, and look at the Aringis, after all of them. I put the John until I tell the Munzika the Jambalakat. I generally see machine in the Lanuela. Agama, I tell our Lord that he knew she. Apaneku in Loganavanta, Adama, I put the Majachila, our Lord that he knew she. Is that Mupuna? A ka tshwana go go pumba go tsongo go tsongo lo ka phuza tene ka kwatu isiko a tsana a pumba a phuza ka mbili isiko a tshela ka a pumba go tata a go tshela tshukela go ta sikala nga nyama yena nga ta tolovela a phuza tshana ya mati bena linga na problema nanga na anga na anga na ku vaviseka ku anchela nga tshukela mashu a u lombela tinyoshi le kona swinene loko a tiyo swaku a ambangwini a ndhawu ya ku kari ku ni wa xavisa a wu lombela tinyoshi o hambila zonini ku ni munhu va hakela va hakulaka tinyoshi kodwa a tshama na ni a wu lombela tinyoshi loko a chela mati ya ku titimela a mati ya ku hisa ka chikili ta teka a swipulu swimbirhi a xa dombe a chela a kgweva jani toka ni chikiri la madizinji mililito zinzi mwanda mililito
1: Ishona a hina vela ku va u nga vula marito ya ku gamesa marito ya nsatsiyo ya leswi vanhu va fanelaka ku hanyisa swona ngopfungopfu ka leti yelanaka ni majela loko va na mavabyi lawa ya ku tala chukela
0: Ishona hi tlangela leswaku munhu loko a ni mavabyi ya diabetes a nga tshiki ku dya a wuswa lamapira a dya wuswa la mixuwera a dya a wuswa linene na mbimpunga a dya wa mpimo wa ku yantswa hi ku swakudya leswi swi ta kota ku n'wi nyika a ntamu a gama a dya swakudya swa ku swi ta kota ku ve ni swi yaka nyama ya yena a dya a nyama ya homu nyama ya mbuti a dya a figado a matandza a sweka a tshoma matandza endleswa ku a katinga a hoxa xidyuwani a yogurti loko a li kuma yogurti li ni lisima swinene
1: kambe a nga li cheli chukela
0: a nga cheli chukela ka yogurti a dya kamarawuni yo kamarawu loko yi hoxa swi ni lisima swinene makarangezi loko ma hoxa ma nandzika swinene hambi karakona lomu va dlaka karakona a va hoxi lava dlaka va gafanyoto va ku fana ni mbewa a nga yi katingi mbeva a hoxi mbeva i nandzika swinene i ta mu pfuna kambe a leswo hinkwaswo swi ta kota ku nyama ya yena yi hluka yi kula hi ku ndzava nga tsola ni diabetes va ri vatsongo ku na va kuma ka diabetes va kula na lo le leyi ngo i diabetes ya ku tswaliwa na loo ereditaria ku ni le diabetes a dikirida munhu lweyo a fanele ku ve ni a tama a dya na tama swinene a nga tshiki ku ve ni a dya a va swa mabyanyi swa matsin'wini a nga fexawu a timanga ni hlayiso a dyi ivi wutsongo a nga tati a yerivhidla na va mavula pfuna kambe ku ni a swakudya swa xigava xin'wana leswi yi vhikelaka mavabyi a nyameni a nga matluka ya matluka ya inkuxi a nga verdi a nga mathapa a nga matsavu ya tin'hwembe a nga matsavu ya fexawu nyemba a nga birinjela a salada lele la lifasi leli a fanele ku ve ni a pumba swinene a ku teta mafurha loko a lava ku dya soda ra lifasi loko a ni mafurha ya khoko ya naturali a khoko poda ma mafurha hi loko a swi kota hi yexe hi swo swi seke va xavisa kambe mafurha ya khoko hambi ku ve ni u mama ha hi wexe u xuta khoko li vilisa swinene leya li vilisela mafurha lawa u xela matsongo ta salada i mafurha ya naturali porke a ma nghenanga a ma cheletelanga maprodutu kimiku a ma cheletelanga swilo pura ma refinariwa ivilanga yo sweka hi yexe mani litsimango kambe a pipino a senora lingisima u tsemelela senora u tsemelela pipino leswi swi lavaka swa ku i salada fria u tsemelela be u maha salada hi mafurha wona ya khoko lawa a mihandzu ya mixakaxaka amanga kuti ni payipayi ni banana swa lombela maxa u lombela ni liya i ku lombela ka ntumbuluku liwa ka laveka nyameni ka yena a dya banana sweswi ku va mamalaranja ka mamadoranja hambi xiketa a fanele ku dya and a swakudya leswi hinkwaswo leswi swi fanele ku dyiwa stoki hinkwaswo swakudya na mpodo dlaye xitesi ku hi dya modera da mina i poda a teka mandhandi a tsema hala ka nhloko ni hala ka kugamo a pfulela phakati a chela ka bodlela lela mayonezi lela likulu leliya a li tata hi mati a loveka a hamba a phuza mamuntu bombra munhu loyi a nga ni diabete loko a nga ni prashkulela mayonezi ana va lin'wani basku lalikulu maxitengeleni tilini tapa nampoda chela ka tijela a fanele u chela ka prashkula vibi leswaku a ta lini tapa poda be a tsemelela hi marodela a tsemelela hi swigava vitongo vitongo a loveka a phuza sempre mati la wena ya
1: mandhandi
0: ya mandhandi a phuza masiku mambili lawo nharhu a dibi a mahali n'wanyana kambe podi a teka machambalakati a chani loko a rhandza a chani ni mati yake a teki panela ya yikulu a teka machambalakati a ma tshova a ma hlantswa a ma bohelela va ma xijumba boha bey a gama lava xizibri soku sese xizibri lava vuya bazara loko u kuma xizibri lalikulwana li tsemelela hi swigava switsongo a chela ka panela a pasa ni machambalakati a vilisa swivuvila be a gama a veka ka panela liya a nga suti loko a lava ku phuza a lava cani ayi a ya teka panela ya kufumeta a chela a hluta ka chikiri a gama a chela a xiponi xin'we xa wulombe a phuza mahacani la yena hi chambalakati ni jijibri ni wulombe i ta machani lalisima swinene li ta mi pfuna swinene
1: hi swona
0: i nakona munhu wa yena wa diabete a fanele ku phuza mati hi ntamu kambe a ta kota ku a loko a phuza mati a nyama ya yena yi hluka tama a ta ya a kaza tibanyo menore a ku xixiteni swinene a ta pumba kambe a chukela li nga ta tshama li talile munyameni ti ta kota ku pumbeka a mati ma ni lisima swine i murhi mati ku fana ni sinya loko u nga phuzi mati wo woma entawuneni na va fanele ku nwa swinene mati
1: hi swona hi khensile mama na Dyondzile marito lawa u tekota hi dyondzisa wona mayelano ni madyela manene eka mbabyi ya diabete kumbe ku tala chukela muzimbeni a ve nongonoko wa radio Msambiki emiso provinciale ya ka Gaza emiso provinciale ya Nyambani ni emiso provinciale ka Maputsu nongonoko wu fambisiwe ha bela ri mina Nyantumbu khani mambo
2: Karimambo Belarmina Nyantombo akuvawu hi kombisele titiyelanaka ni majele manene hi nkarhi lowu wa mpundzu wa xivongo ka mintirho ya radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyambana hi nkarhi lowu hi ta gijima akuva hi ya kuma leti tiyelanaka ni xihitana xa vutomi la hina a ri ritweni lawa likwerhu na hi yaka mahlweni hikuva hi ku xivela vuyingiseri byinene ni ku longoloka hi tindlela tinene ni mintirho ya radio Mosambiki mintirho leyi ka yona hi longolokaka na hi kongoma akuva lizali ku cececece na hi kamela leti tivaka ti hilumba hi ku hetiseka
3: xita na xanga u fakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo xita na xanga nongonoko wa radio Mosambiki emisor provincial di Maputo
4: Oye oye vali kwezu kunene halosela hile kanongonoko wa vito xihitana xanga minya storia lana kunene hiti saka swihitana swinyingi leswi kunene vali kwezu vataka vata hi bekela swone na hi zwonwe kaka hikuva hi pfunisela ava makwezu lava vanga ni timhaka leti haka nyingi ti chukaka ti hamba matimu ama hanyileni yezu avutongweni bya bizu. Ufakazi bya matimu ya vutomi byanga. Xikan'we inga cinca mahanyelo. Namuhla va le kwezu hi liyamukelani ku losela ka Victoria Sithoyi ka vubindzu lebya lowu nongonoko ka Sinatal Yuri Bombo a le ka vukombisi hi hlunya leswaku nongonoko lowu n'wi tlhasela hi tindlela tinene na hi losana hi ndlela ya vunanga.

0: news.
1: Ya, swi lava ku va hi famba hi ya nkerekeni mpela hi kunene maze verdade juro Maria Santissima Padre. Swi lava ku va hi ya nkerekeni hi kola ka nhloko mhaka leyi hi taka na yona nyamuntlha. Indzilo papai. Swo lava ku va u pfuka u khiza makolano nga kona. Loko u nge se ni kuma u fana na hina yendla hi ku tshama. Hi lava ku khongela hi nge se yi bala mhaka leyi.

leswi hinkwaswo hi swi vulavulaka hi ndlela ya vunanga hi byi phozomulaka hi byi kinginzaka labyi yaka ku xeni swi tivi leswaku hi ntiyiso hi rhumiwa xiendleni xa Faro bava ku va hi ya khulula vana va Xikwembu lava yi nga malembe na vaketa.

lava nga malembe na vaxaniseka vanga switivi leswaku valava ku pona kanjani valava ku suka kanjani ya maze amhaka leyi taka na yo leyi a swi lava ku va munhu mpela a susiwa mavokweni ya Faro ya wena u tswala vana 5, 6, 7, 8, 9, 10 a va ku hlayeli nchumu a wu khedi leswaku papayi wa minina a loka yo ina papayi papayi phe loko a wo ta hi ndlela leyi i nge hi loko mpela ka mina swi ta hetiseka ntsaku mamanyana a nga swi koti ku kheda loko a la ku kheda hi makhambi man'wana ku pfuka xipfunyi kolano hi makhambi man'wana hambi ku longela a mukakaya a hi khongela hi se gama ku khongela hi la ku vulavula hi yo mhaka yoleyo mpela xana mamani swa mu fanela ku va a nga kheta position leyi a faneleke ku tsaka haka yona ni nuna wakweke phela no thandaza leswaku hi byala ku rhula ni ku tenga ku vulavula hi leti ti byalaka ku rhula ni ku tenga ni vukati ni mahanyelo manene ma ze verdade va vulavulela va nge nada ni wepu 7 wansata swi mu fanele swoleswo nada he wena ndzi wanuna lwa ni wu tivi va nge khoma yeni wa jesu u yi humesela baraba u hi kuma labyi yaka ku xeni futsha hi le va ku tenga futsha hi le va ku rhula ni ku vulavula hambi hi awa munene hina hi zanga hi lave ku vulavula majantirho papayi ku va u ta ganya ku sayina ku va u ta ganya ku va va bala swa ku tirha badlo ku la ku tirha leza loko che vanganga xwelanga fikile hi nkarhi u ta switwa hambiloko wo va le kuma vurhongo ma ze verdade hi la hi nga kona.